Ay, Maria, owessa. Ojjukira ng'obwedda n'obwedda, tebaawulira nga, wayagamulira omuntu addukira gy'oli okumukuuma.

0: Amina.
1: Ayi Maria ya gwa munda nga toli muchibichi sikire.
0: Tusabire kwa ya wabandukira joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
0: Yote.

0: Toka kono tuonda vangu.
1: Na mkuba lipo.
0: Ogenda tu wao. Unyo mutembe.
2: Hata maule simu.
0: Simu angu. Na isimu angu. We wao. Ogenda tu wao. Okay. Ogenda tu bulira wao. Antu wao.
1: Omwana tuuno ya kozi.
0: Hei
1: baba.
2: Yako imiri dote ya lelo.
0: Ndi kusambu mutano. Ati kugwa wike jia.
1: Hei ba nae gugwa.
0: Gugwa kusande. Bela yobude ya tabu kila dala.
2: In fact walo ya ambuza mpira kia.
0: Gugwa kusande. Nyonyola. Gugwa kusande jia.
1: Ndobi kandatege ila mulala.
0: Gwa mchisayo wanowe nyingi. Kugwa kusande jia. Na yeka mudu. Kalimu kwa katono tono.
2: Kalimu kwa katono tono.
0: Akula mulimuchi.
1: Omwalo ono. Mwasoke mubarage
0: omulimu
2: omulimu gwe
0: kumpa wazi mwoku tunulako
1: kagambi wano yeko zesa
0: neko lila jange abobaru wano
1: si neko lila jange yeko zesa like aina business
2: yeko zesa
0: yeko zesa yeko zesa aina business
2: chi
0: atika tiedaba batila okweko zesa batila okutika kutike vimpio vienja urokali
2: kati ya mulwanyi super
0: abo abeko zesa abamu abamu baba bali abasubuzi betu asomanga mu pharmacy
1: obune omulimo
0: gogo
1: akora mu pharmacy
0: nya ba pharmacy bambi te balwana baba mukugira kupakira dagala
1: baba busy
0: takola mu pharmacy za manyo yoro
2: ati pharmacy zitunda dagala
0: mutulage ko tulape
2: dagala lino lebwa mu abachala na
0: abana ati kati dagala obo manyo lino kutegeka kulolo kwini buti nota kabula ate noteka kenda gidire ntufu bile mirundi esatu bichi akola pharmacy barwana
2: barwanyi
0: aba pharmacy nze bali manyi sibaba na budde anti omulwadde olugenda yo na waya kapapula
2: anti ba customer
0: kakati mukazi watu nalinya waguru najayo kwinini najayo gundi aspirini najayo kotam bichebyo baba
2: nawe barwanyi
0: ne bakiraya anti bakola ko lustabetegereza
2: anti katikiraya anti ayinzo kujjawo nimpeke zima mwadene zitamukola ko nga yetaga kugenda akakuteka ko
0: kanze ndabo wane kabalagala waliwo famasa yes
1: kale byonna mu byogera
0: banga tebali nabudde
1: byonna mu byogera no yatenze munango obwongo
2: bwa
0: agenze da kati mumalidde wa alwana
2: alwana leko ino tunulako leko
0: gamba alwana muko wachiri
2: kale alwana muko
0: etawa nyona budi mdozo okulwana neba boss
2: alwana neba boss
0: neba boss neba koziba ne nefu abagenda yonga tulibayi
1: ewe muogere newe muna yogera
0: tunuzeno
1: nesijambi u
0: bangambi alwana
1: uli na yenka mbo
0: alright oh yeah, I do that.
1: Why
0: just say? Mama kende no baba imiriza mu omuko ogu.
1: Banonya.
0: Bali mukunonya. Ambasonyi. Bali banonya.
2: Kadi yenga lero.
0: Bawuliranga tubanyo tubavuruga kokuleta abajjuzo obujjuzo omuwendo.
2: Kadi yenga lero bakoti oyogera.
0: Ne bagamba katunonye.
2: Hayi miridde atya.
0: Why? Chiwala chii miri demoko. Sidala nyona ye.
2: Ko. Famasa joge de wako lela.
0: Oyo.
1: Famasa ta joge de wabula gana.
0: Alabi tira alikabala gale ye wamu.
1: Nenda. Ateta vila mchibuga wano. Aveda 40 potu.
0: 40.
2: Ogo mbidi kumbara kogu.
0: 40 ya diyente.
1: Wali yoko. Zisa la ziti zivedi. Zijira vwe ziti.
0: Walabu katanywa chai mukaru banna.
1: Elie kabarole.
0: Kabarole. Oba abagenze kulaba be wabo naye nga ali mu kibuga muno.
1: Nene abaana gye bali eyo.
0: Akutte eki kimuli.
1: Kimuli. Ne wana akamuli akatono.
0: Olaba nga atuyambye. Era eriye yakimuwadde.
2: Kajawo
0: Jacobo genda mpola.
2: Kati mbade kugamba mulwanyi no wakana.
0: Mulwanyi. Alaba ka manager.
1: Kati chine chimuli uchilaba.
0: Manager wa famasi.
1: Ne mkwano gomu wala sobolo chini.
2: Tinawe kajeja kwa.
0: Awo kwe gumi.
2: Kwe gumi ya.
0: Wee gwe. Jacobo. Awo choko ze. Eche cho gambi. Kwe kwe gumi yange vipozi voze vigumi ya babu. Kumbanyi waliwe vipozi voze. Vigumi ya babu. Oji na agumi la mumbere.
2: For example.
0: For example. Obulamu bwebugagga okiraba kituufu obulamu tubwetaaga bwebugagga naye ate ne sudi lya bulina yakedde okukola kati bwagano ga nti obulamu bwebugi nga olubuto lwagala okulya ochirabe byeta

0: Omuimbi bamuita Steve K akaimba yatambula katutusiza kudakika 5 ezibula yokuwera esawa esatu zokumachako nako lwalero eno ichenda munyaka tonyeze nya former radio sapience ya kruze ya magazi ensulo yomuziki nebye misanyo ze Jimmy Jacobs JJ nekabasa tuline banafa ba farmers center bekwate kulwa makungula amalunje bintu bitambule bulunje nyo tukwagaliza kisinga webale nyo kubanga ate otuuliriza mu bitundu bya Uganda byonna akyoli ku www.radiosapience.com amugwanga Uganda na wano wona woli awo wona mucharo ba mchibuga webali nyo kubanga eno ye radio yofude namba moja
1: program sagala gramide
2: jeje leka tuogereko ne bannaffe abanoonya ababezi oba oli musajja oba oli mukazi
0: otyo
2: nga yito ndafuna mubezi okyali kubirubirirwabyo nze njagala omusajja ebintu list ye ekyali ya bintu 10
0: omusajja webiroto byo
2: njagala omukyalo webiroto byange
0: oba omukyalo webiroto
2: omukyalo wekitoto kyange alina okubanga alina kino kiri kino kino ngera list ye erike ebintu 10 oba 2 oba 3
0: wabi listinga wansi nogamba atalina kino toleta atakireta
2: sagala
0: tondaga atalina kino nze toba obusajja
2: bwo wanyasi to
0: leta
2: kakati naye ngo otambudde okunoonya omuntu ya ebintu ebyo byonna byoyagala abuze nze nkuwa magezi
0: muwe
2: nti yesawa kulisi eyo oyina ebintu 10 bwofuna kayina ebibiri gwanoonya omubezi mutwale
0: kabasa ebibiri nga bitono
2: ah.
0: Nino omukyala gwe njagala
2: yes
0: neetaaga nga alina qualities 10 alinako bbiri
2: alinako bbiri
0: ntwale
2: nkuwa magezi twala kubanga alina ebyabiri oba asatu gwe byoyagala mubezi oyinza obutamufuna kubine abi eribiri byayinako kuoba wesiba ofumbira okwo oba muwasiza okwo niba abayina kimu kusegera
0: kapasa kimunga kitono omusajja gwenjagala alina okubanga muto yevuga muwanvu alina ekirevu alina nyumba
2: nkugambye ne kukimu ofumba maama wange afumbidde ku kimu yangambe alina ebiroto nga 30 mu musajja gwali fumbirwa
0: yali ayagala
2: ayagala ebintu bingi nnyo nga alisitinza ebintu 30 omusajja kino kino naye afumbidde ku kintu eki
0: kiriwa
2: ate nno nga tekirina nnyo namakulu bwe yakinnyumiza
0: kiriwa
2: mbusaalo nga ayagala nnyo abeewa
3: olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka
4: tuli muzironi era munanga kati watermeloni emu bwevunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda
3: naye ngaekituufu katonda afaayo
1: musagalagalamide
5: Mukiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empeereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpya okukuyambako ku mpeereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi 3 weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8 0 2 5 5 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Yeah.

0: dakika munana zezibula yokweresa wa enyezo kumacha gonna kulwalero chenda munya kitonyeze nya from radio sapiens ya nkuruza ya magazine sulo muziki debi mizanyo program sagala garamide sent chizito ss tubabuziza komwe bale kuba yonga buliriza tubagala nyera tubagalira dala banafe wewe na uwe sinzo kwanguliza radio sapiens ralero lwa kutano bweto wiki tujifundikira mu style singo
1: kuba
0: naenga tete nuye wiki sose mu June
1: yes kati abagano kusavinga bane omwaka nagogulwao
0: Tulimu
1: kwa mkaka.
0: Na lukumi lukumi yoro.
1: Nina paka di.
0: Paka di.
1: Maka uguna kwela kozi
0: tuwe yedi. Tulimu kitundu tundu cha mwaka.
1: Anage. Na kuzine miaka jine ngeja jiduka.
0: Jiduka.
1: Hera katiba na wagendo kutubu la konga walo wazambu chinene nye chietano.
0: Walwe ya ngamba. Buli orucha. Osembelela.
1: Atebe na ujatuma ramu amanya agakola.
0: Agenda tsebo nye. Kola.
1: Zeze mbozi sagala zuri.
0: Nae munango otio kufa.
1: Siku tia. Nae vantuzo bae vitu wabazamu wa manji.
0: No kufa kukuzamu wa manji.
1: Kukuzamu wa manji kutia. Kati jowa nubajofu ya wadewa lese story.
0: Ndiji.
1: Mbusinga kare katonda ya tubuli anti enchofa.
0: Tejo chicha.
1: Ateka tola bana hawe bioliko. Nega mbu ya andi di devi intu bie. Okubulo bima la monsi. Nga umrada nga ati haa ulibu ya manya. Habade ya kawasa mchiyara wa mtade milioni chikumi. Nga bama kamwezo ugujofa.
0: Evi ya newapa wabi ya libi nyumia. Mbuha mwalinga manyimbu taafe. Mwakule bintu vya miaka. Mwakule bintu vya miaka. Nga emeka.
1: Nga nga kusa genda vera kwa
0: miaka. Nga nga lionda. Hii. Ensi wetu weinoko vera. Walu watu gambe wanatusigiride. Walu omwami. Obwami alia oku Parker View.
1: Yes.
0: Parker View bangamiti alia Parker View Shopping Center. Atunda nigi na alianye ku mobile money.
1: Atuuliriza.
0: Atumbude.
1: Banange we bale kutumbula we bale kutuuliriza. Amwe yes. Nabagala nigi na muitekawo.
0: Omukuru
1: mumuwagiri.
0: Parker View asawo.
1: Okay.
0: Sentongo Timothy na we bale kubanga joli. Ouliriza Radio Sapiens ya.
1: Aha, jeje.
0: Ngi.
1: Omukuru oboth oboth.
0: Speaker wa parliament.
1: Na tuwe rumia na ulimi. Obosi. Na ulia ni mkulu prime minister amito obosi.
0: Obosi.
1: Omkulu obosi.
0: Na ange nagama. Bada ya kwe
1: ulimi. Walua uli ango jakwe rumo ulimi yoko. Omkulu obosi.
0: Negundi amito obosi.
1: Tani.
0: Deputy.
1: Luina gekoya.
0: Tega watubu. Luina rumo ya bate.
1: Mbuti. Na malusi negako yika.
0: My speaker. Boss o boss. Echa kutia.
1: Na, ate gari ya manya ama.
0: Gari ya te wawu. Wamita obocho boch.
1: Obocho boch. Hati wa mkua obocho boch. Ya gambi. Nti mwababaka wa parliament. Mufuboku langa mtu ukiriza. Ebisu ubizobie mwako langa musabachi.
0: Obululu.
1: Obululu ni ngambo obosi ngaresa amanyi.
0: Mutufu.
1: Ochitegera. Bantu manji batu subiza wano. Kati nebamala nebakolachi. Nebabula.
0: Nebabula.
1: Nengamba singachi kuwata mobu watu. Kusanga kuno services tuandizifuna. Zetulino kufuna.
0: Oliyama dewa badita chome la babaka.
1: Badita chome la babaka. Nyo wachi kukola.
0: Jakonga bamu ingi de. Na yenga.
1: Jomba bogedde nye chimuluma.
0: Na wabubaga.
1: Nga. It is nonsense.
0: Kulia sente. Mpozi bubamu ingi ramo. Atenga abadiza mulido. Chayo gede chilofu. Mpozi. Ngatugira kuno nakuli ngatugenda. President we mkwogera kwe. Aina we ya gambi denti. Buwa tutunulida buwati. Ni atunulida bakule mbeze nkula jivakula mwe bintu. Hauli anga ya gala kwe goga.
1: Yogera ekigambo ekitufu yadde abantu bali ku kyayi.
0: Kati njagadde ekisabikako ndi ku mpewo za redi.
1: Naye ate kiwemula.
0: Nti ayagala kale kutanaka.
1: Nakyo tekiwulikika bulungi.
0: Kiri kireke. Akatogo kafike tulya ku makya kuno.
1: Musooke mukabikeko tuyiseyo ebigambo bya pulezidenti.
0: Kozi yakyogedde direct bwati.
1: Naka bwatunuulira abakulembeze.
0: Tuvomi.
1: Ebintu bye bakola. Awuli anga ayagala kusesema.
0: Na hea temu tufu.
1: Tufu. Nuna po mkule mpeze nga biyako na bili nga biyannasale.
0: Kabasa. Olaba okowe chintu mwaka gumu.
1: Wabula.
0: Na hea miaka gumu.
1: Ebiri.
0: Kumi nejiwela.
1: Abiri.
0: Asatu.
1: Ana.
0: Mwetanu.
1: Mfakti wabu tuse kulevo ya vomiting.
0: Katingaluwa chito vulidange meme kusindu
1: kilida. Kusindu kilidango mtu wakoze chintu echitayet.
0: No tunulira ya gambia batunulira bwati na uyanga.
1: Mumpala wense insoken to sobo weleze wafi. Kakati siru kwati zisi.
0: Gulia ya galako.
1: abantu babise katogo ese bale ndabura mtu sasa
2: kata kata ko sigira bya yagambi ba
3: eje bade sangala ngala mite nyimirwa ko sembozi esensonga Monday to Friday.
1: Hello, onganga mutiabule. Kati wengi ogala mpise ku round about ne polisi ya Kibuyenji isiza. Kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru. Onengera obatondaba. Obambuze.
2: Ah, naye nawe. Nakugambye mita zibisatu nga wakava mu round ye Kibuye ngo yambuke machi ndiye. Hakati kola bwoti. Chuka. Kirira mpola mpola. Boisa ku shero. Katono nyo ekizimbo ogenda kubokira bawo. Kinene kiri konti pharmacy center.
3: Iye kitofu nyo a one stop shopping center. Ntayoka edinabuli karonda webyobuli mino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original okuva mazi sente Ekibuye kuba ku noti 781-36-52-68 okumanya ebisingawo. Twesoze sawi ndala time check esawa ziwese nya ezo kumacha time check kutusibu wako beda msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri lunako atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyigastemo mkaga turn star mkaga hash orondeko investor oboku zese MTN momo app fiche nda munyaka tunyese nya fama.

0: Find your colors of home with Plascon. Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu pini ye ekyama oba pini gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
1: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
2: Wow! Eriddoowo nga sifu. Enfumba eyo ey'enjawulo etegekeddwa muntu wa njawulo nga ggwe. Amasavu ga kimbo gaggyayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongeredde kende saakaaka mwenyumwenyu ku matama gaabo mu maka go ne bakasitoma abo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
3: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga sitabiri emu hash weewola ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
4: Leero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Bonifansio era amanyiddwa ng'omutume wa Bugirimaani. Bonifansio yazaalibwa mu mwaka gwa 675 era yali yatuumibwa Winfred mu Crediton mu bwakabaka bwa Wessex kati emanyiddwa nga Devon mu Bungereza. Bazadde be tebamanyiddwa. Bonifansio yasuulawo omulimu omulungi mu Bungereza ne yeewaayo okukyusa amawanga g'abantu b'omu Bugirimaani kwossa n'okuleeta enkyukakyuka n'ennongoosereza mu bakatoliki abaali tebakola bigendererwa bya Katonda mu bujjuvu. Bonifansio ono yali muminsani munnakibiina ky'ababenedikitiino nga yagunjawo ekereziya ez'enjawulo Monastery okuli emanyiddwa ennyo nga Abbe Owefauda awamu n'okutereeza amasaza g'ekereziya. Yali mumalirivu nnyo nga kino kyeyoleka bwe yatema omuti ogwali gusinzibwa abakafiiri. Kino kyayoleka obunafu bw'abaalubaale abantu bangi ne bakyuka nga babatizibwa okufuuka abakatoliki. Bonifansio yali muyivu nnyo kyokka nga yayingira Monastery nga muto nnyo. Bonifansio yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 754 era yafa bujulizi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekibinja ky'abakafiiri bwe yali agenda okuyigiriza ku sakalamentu lya Confirmation eri abantu be. Mu kufa kwe yali akutte ekitabo ky'amasomo mu ngalo okwekuumisa olwo n'agenda ezira kumwa. Bonifansio yasiimibwa busiimibwa okuba omujulizi era omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yasiimibwa ng'omutuukirivu wa Papa ab'emirembe egy'enjawulo n'Ekereziya Katolika. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yawolereza Bugirimaani abatunzi b'engoye n'abasazi ba Fairo. Bonifansio omujulizi omutuukirivu otusabire.
5: Dabimwamu Samira ekutusibwako Centenary Banka. Centenary Banka, banka ya fee.

0: Ba bizinesi zaffe okutandika bizinesi nene tujitika buli kintu kyonna gwe ky'omanyi ky'olowooza nti okyagala ku nsi n'olowooza nti bizinesi eyo yeyino kikumalira okukakana nga bizinesi omugugu gugiyinze ng'egudde bwemala okugwa ng'olowooza nti waliwo akutambulirako oba waliwo akulemesezza naye kumbe nga gwe kennyini gwe weeremesezza olw'ensonga nti bw'oba otandise bizinesi waalibadde weeteekateeka bulungi n'omutima n'ogujja ku ebyo by'oyagala n'omanya sinnaba kutuuka bifuna ka nsooke nkuze bizinesi yange nsobole okufuna byonna bye neetaaga ekisooka n'okendeeza ku expense ekyokubiri n'okendeeza ku ŋŋendo z'oba otambula mu bbanga bizinesi zo yeekwetaagira ate oba ogenze ku ŋŋendo eŋŋendo ezimu z'oba otambudde nga zifulumya bufulumya ng'ekulemye
1: ako kekaba kyakatundu omukozi waako no
2: omukozi waako n'abadde akutuusibwako
1: St. Cyprian High School kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katulika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kossa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera New Curriculum kosa naba elevo essomero lyaffe lisangibwa mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi tukubireko ku ssimu yaffe nooti musanvu nooti nnya musanvu nnya ssatu emu bbiri munaana oba nooti musanvu musanvu mukaaga mwenda nnya ssatu emu bbiri munaana tulina ne UNEB center number
3: bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasangibwa bonga mu Trading Center ku kiddekawuko okulirana St. Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje ennyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakobola abayizi bonna balina ebbaluwa eya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care nga ebbaluwa ofuna yaggaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala kuba ku nooti 7724371 nooti 9 oba ku nooti 7574781
4: ewaka ge maka gokka nga langi eziriwoza ez'entuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano ko na butya bwe tuloota waliwo langi enzikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala amaka go gawulikike lowooza ku Plascon langi ekoleddwa ku lulwo Plascon color your world
5: otawaanyizibwa ensigo ezireeta malaria ebiku ebiyenje ensowera munyeera oba nabbubi kozesa Mill Insect Killer atta ebiwuka byonna ebikutawaanya Mill Insect Killer akutuusibwako aba Farmers Center Kibuye tusange mitas nga 300 nga waakava ku roundabout ey'ekibuye ku kkuba eridde emakindye obubaka okuva eri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye
6: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza
7: tunaalyamu eyidde bwekyo bulijjo nga erumye mu ffumbi bulijjo bw'olaba Ssenkulu Mmandwa atudde ku ntindi toyinza kubuuza banno nti kiki ekigenda okuddako omanya bumanya ti agenda okwakalabya mirimu gye omutaka nsi kizitongwa buzito nze ntandise okukunsa olubimbi kati olwaliro ndese ekigambo okulomba enna abasinga obungi balowooza nti okulomba kitegeeza kubonaabona kwokka naye okulomba era kitegeeza n'ekikolwa ky'embwa okugenda ng'efuka weeyise okusobola okulamba ekkubo yo tukiyita okulomba
6: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza
8: ebirango byayita ku radio sapiensi yanti nti mujje mwewandise mu kabbiikano kakatikisi mu 2026 mwawulira omulanga era mwana wattu ne mujja abibaka baali bangi era nga n'essuubi ly'okuwangula liba li mu 9
9: gye byaggwera nga bavumbedde
8: ne bakkiriza nti ku mulundi guno baalinnya y'amagye
10: na yaba di gumite neba itako namba batu kakufaino ziza kabika nukakati kisimu mkumi bili abili mumukaga eirabi ebano isekate Fred uwasanti chizito buwa ise parish mugirupa ulavana dangira parish isewanya na Richard ya vasanti chizito buwa ise parish muonge Richard ya vaku St. Agnes chivu ya machi indie kune bali kudembe Joseph na kabala vasanti chizito buwa ise parish bebali nilidotu sare wani yaani ngena kuzumeza abili mulumu juni mkumi bili abili mumukaga kusanti payas masaja parish ewana abilo kufundi kila kabinka nukakati kisimu mkumi bili abili mumukaga jikiri ze vangiri ngabonyi miru anoku wangule mirabu
11: Wamu, the mirror. Ekutosibwako Sentinel Banka. Sentinel Banka, banka ya fee.

0: Baganda bangu megaire katonda pati omunza wa buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Mukama ekitambiro ekya kizimbe akigye emikono gya kitwale kimuviremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Naffe kitugase awamu n'ekkereziya y'eno omutukuvu.
0: Twegayirire ayi Mukama, tuzze n'ebirabo kwa lutaali entukuvu nga tukwesiga gwe ow'ekisa nti toleme kututukuza bino bye tukuweereza ate bye biba bitulongoosa. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama.

0: Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Paati omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu se wannaku. Fe okwaza bulijjo na buli wantu, anti omutuukirivu wo. Bonevansi omujulizi, bwe yayiwa omusaayi gwe olw'okutwa olw'okwatula erinnya lyo, yakola nga Kristu bwe yakola, yalaga nga bw'oli ow'ekitalo, abadde omunafu omufuula omuzira namige atalina maanyi, omufuula ow'amaanyi n'aba namujulizi ng'oyita mu Kristu Mukama waffe. Naffe nno nga tussa ekimu ne bamalayika bonna ab'omu ggulu, eno mu nsi tukugulumiza bulijjo nga tutenda ekitiibwa kyo awatali kuweera nti mutuukirivu.
1: Mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
2: Ozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe.
1: Ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu, Ayi Mukama, oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko omwoyo wo, bifuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okuweebwayo mu kubonabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro, n'addira ne kaliiseera ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti ne kaliisa ey'omusaayi gwange ogwendagaana empyata ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwakola ekyo. Ekyamagero eky'okukkiriza.
3: Tulangirira okufaako, Ayi Mukama, twatula okuzuukirako okutuusa lw'oli.
0: Kale naye Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza, kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, fe abagabo n'omubiri n'omusaayi ebya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, Ayi Mukama, Kereziya wa buli enkulungo y'ensi, mujjize yenna okwagalana wamu ne Paapa waffe Leo ow'14 n'Omwepisikoopi waffe Paulo Ssemwogerere na bonna abaakwawulirwa mu bunaddiini ne mu bufumbo obutukuvu. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajjeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna wagira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde, tusaasire, tusanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza wamu ne Mali omerevu omutuukirivu nnyina Katonda, n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obw'edda bonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo, n'omwoyo okufuna n'ofuna wamu naye.

0: nga tutwala ku mwanyi nga tutwala mu lusuku of course byetaaga okusooka okuwola nga obusabu ente bagamba musooke mu buse wali muwole nga tubuteeka wali ekiseera bwe kituuka nga tuteekayo ati obulimi ne buba nga butambulira wamu n'obuki
1: n'obulunzi
0: kaakati tugenda ne tuba n'endwadde musawo omuntu akola atya okutambuza obulimi n'obulunzi ng'ate obulwadde temumutawaanyiza nnyo nti buva mu bisolo awo nsobola ntya okutambula awo n'ebisolo byange naye nga binyamba kuvaamu maniwa agenda muguni naye nga tebirwadde nnyo kubanga bisobola nabyo okufuna obulwadde
1: neyanza sebo neyanza presenter kyogeddeko ekyo kituufu ddala nnyo omuzungu akiyita integrated farming ate abasinga mu Uganda kye tukola nti ewaka mwinayoko ku nkoko mwinayoko ku mbuzi mwinayo amatooke byonna nti byonna mubeera bitambula wamu for most of the time nti yes ebirime ebikuwa emmere then n'ofuna n'enva n'ofuna nekyebayita enva nti okuva mu bisolo ebisinga nti oyina embuzi oyina enkoko oyina ente ebyo byonna nti ogenda okwesanga nti ziba ezo projects zanjawulo naye zibeera zesupportinga nti wano sigenda kugenda mu dduuka ngulire fertilizer lwakuba nina manyiwa wange nina kalimbu w'enkoko ng'omukozesa mu matooke ng'omukozesa mu bintu by'enjawulo womwagalira nti olinayo ka vegetable kewakaako growinga n'oteekamu ko ku kalimbu oyo n'akola kiri kye bayita ki organic fertilizer ate n'omulungi naye ate enkoko zino oba ebisolo byonna obikuuma otya nga biryo ke nga tebirwadde ekyo ngenda tandikira ku basics ng'omuntu bwe yandibadde
0: ebitandikirwako
1: nti
0: njagala kulunda kaakati kino nakino nakino
1: yes kati nze oba oli ayagala kulunda naye ebitandikirwako ekisooka eba mmere
0: nina okuba n'emmere
1: emmere kuba ebisolo biba byetaaga emmere
0: okulya
1: biba byetaaga okulya byetaaga amazzi
0: yes.
1: Then tuleeteko ebirala nti amadagala ebyo byonna ekisookerwako ng'omuntu bw'abeera nti obwetaaga emmere ofune ku maanyi ofune ku maanyi agatambula gakola emirimu gyo n'ebisolo bwe biba nti buli kisolo kyonna engeri gy'okikuumira ewaka yes newooba nga tolina mmere naye oba katugambe nti olina ente ng'osobola zireka zigende ku ttale ne zirayoko ku muddo ne
0: zikomaeba
1: mmere kituufu kuba ebekola ki ebeerya kati abantu abasinga abalala kati nga bano abakola zero grazing azikuumira mu kiyumba kati ogenda okulaba nti bakolamu ke bayita modification mu kasystemu ako nti mu kifo ky'ente okutambula nti ndi mu kibuga siina space agenda eri n'atema ebisagazi n'aleetera ente zino nesobola okukola ki okulya n'aleeta ebiwata ebyo byonna n'asobola ziteramu zisobole okukola kyokulya lwaki kuba emmere ebeeramu ebirungo ebisinga ebyetaagisibwa mu mubiri gw'ebisolo bino yes ogwetaagisa n'ate okusukkawaawo nti yes oba yalidde emmere amazzi galyoke nga gali very clean mayonjo obulungi nnyo naye ate eddagala liyinza okwetaagisibwa
0: okujjanjaba
1: nti yes ogiwadde emmere ogiwadde amazzi naye ekoze ki
0: eridde ebyo byonna
1: ebifunye naye neekola ki neefuna obulwadde
0: ng'omuntu era bwendi
1: yesebo nga bw'oli ng'omuntu nti
0: nange endwala
1: olwalira ddala
0: wadde mbadde ndidde emmere nungi nnyo nenywa bulungi nnyo amazzi
1: byonna
0: naye era ekiseera kituuka
1: n'okola ki n'olwala naate mu kulwala kuno obulwadde buva mu ki tutandikira awo obulwadde buva mu ki
0: kibuuzo
1: obulwadde buno buva ku kye tuyita nti embeera bw'okuumira ebisolo byo kye tuyita sanitation oba hygiene obuyonjo nti bw'oba okuumira ebisolo byo nga mu kifo si kiyonjo nnyo oyinza okufuna ku bulwadde naye ate ne bw'oba nga okuuma nga si nga wayonjo a little bit naye ate waliwo ke bakayita ka biosecurity oba mu luganda banaakayita batya nga bw'okozesa disinfectant nti tonabayingira mu kiyumba kati nga mu kiyumba by'enkoko ogenda okusanga nti oli yateekako kibaafu kye nga mulimuko ku mazzi ng'akugamba sooka olinye mu mazzi gano nga tonabayingira aho okuziyiza endwadde nti olina okukuuma ebisolo byo nti biri ku faamu yes naye ate olina okuziyiza obulwadde kye bayita biosecurity ate ekirala nga tokozeseza biosecurity waliwo okugema kati nga mu nkoko abantu abasinga abamanyi nti abali abakuma le abakuma zile abakuma abakuma zibroider enkoko zobo ino kuzigema lwaki obo zigema nti waliyo buno obulwadde bwonti newe bujja buba bugenda zikosa bubi nnyo almost causing death lwakuba tebwina full treatment kati kye bakola baba balina okukola ki okubugema obwo obulwadde nti newe bujja buba tebugenda kukosa bisolo byo as much okusinzira nga tukoze eki togemye yesebo
0: anti okugema kusinga okuwonya
1: kituufu
0: ddala kati ebintu ebyo byonna obyogedde
1: yesebo
0: okuziyiza okugema okwo okuziyiza endwadde oba twesanze nga ensolo zirwadde eddagala eriyambisa okujjanjaba then n'emmere kubanga kati waliwo n'emmere enzungu ebyo nabyo biri awo kakati ebyo mubirina nga farmers center awo kati omuntu bw'abanga ayeetaaga obuzibu abufunye oba tannabufuna addukiddewa
1: neyanza presenter kati ekyo kyoyogeddeko nti byonna tubirina emmere enzungu tugirina bakayita ka concentrate kaconcentrate kano kisinziira oyinza okufuna nga kali ka complete feed nako nga mmere enzungu naye ate ng'eri complete oba n'ofunayo kebata ka concentrate oba akalungo nti ogula broken wo obanga mu nkoko oba n'ogula kasooli wo n'otabula n'osobola okukola ki okuziriisa naye ate ne ku farmers center byonna gyebiri eyo byonna webirisebwa ate n'ekirala tulina abakugu banjawulo nnyo nti bw'oba ng'ozze ku farmers center oba osobola okwebuuza ku kisolo kyonna ky'obadde oyagala okumanya nti nze njagala tandikawo nkoko nti musawo njagala tandikawo okulonda oba layers oba bumyu njagala tandikawo okukuuma ebyennyanja ebyo byonna byonna byonna osobola okujja n'otukyalirako ku farmers center ne tukunnyonnyola byonna bye weetaaga okumanya kuba wano ka session ka kampi mummo naye tebwojja wali ku farmers center ate ekirungi kya byonna nti services zaffe za bwereere most of the time expert services bwojja ku farmers center
0: kubanga ntera n'okulaba mutere ne mutegekawo olusiisira nti leero kati tugenda kusomesa ku kulima bitooke
1: mazima ddala
0: leero kati tugenda ku nkoko zokka era mwabaagala ebyenkoko mujje ate nno bantu ne mubawa n'emmere oba mukibalira wa
1: tuli balimi no sebo
0: mugenda mu nsuku ne muyonja emmere yammwe ne
1: muleesebagadde kati buli ekyo kyoyogeddeko sebo buli saturday ebeera esembayo mu mwezi nti buli yenna ali eyo ng'okitegeera nti ku farmers center wabeerayo omusomo kati saturday neyawudde twaneyo omusomo gwa mbuzi gwali gwa mbuzi twayiga ku mbuzi embuzi ogirabirira otya eryaki musawo kino ekipimo nkola nti eddagala eryetaagisa mu mbuzi ebyo byonna ebibadde byetaagisa ate guno omusomo gwali muko gwanjawulo a little bit gwayawukana muko gutya twagukola online twakola ka TikTok live era byonna abaaliko bannaye mwebalire nnyo ddala mwebale okujja otutulabako mwebale okutuwagira ku TikTok twalina omusomo ogwo because of Ebola eyatuukawo wano nti tetulina kukungana nga tuli bangi nnyonnyonnyonyo yesebo naye ate netusobola okukola ki nti okubeera nago okubeera wano online yesebo kati buli saturday esembayo mu mwezi tubeerayoko n'emisomo tubeerayoko omusomo bw'oba nti oyagala mu bya bulimi tulinawo abalimisa ku farmers center oba oyagala bya bulunzi tulinawo abasawo b'ebisolo ku farmers center buli kyonna kyoba weetaaga n'okusukka ku ebyo tulinayoko naba public health nti olieyo omukyala weetaaga kapadi akalungi tulinayo bu shepherds tulinayo bu insect killers tulinayo buli byonna ebyetaagisa ku farmers center katugambe nti ng'abantu leero tubadde twogera ku nkoko nti enkoko wano for example bano abantu abaleeta enkoko ng'aleeta day one chicks biki byoba weetaaga nti bruda yo gikola otya bruda ennungi efaanana etya mba nkozesa ddagala ki nti musawo bwe ziba zaakajja abasinga bagamba nti weetaagayo ka glucose weetaagayo ka vitamins ye tulinayo products zaffe nga nnungi nnyo tulinayo ka product bakayita ka super c kalimu ka dextrose sugar ne ka glucose ako ne ka vitamin kaba kalungi nnyo ku nkoko ente ezo ezaakajja ogenda okulaba nti obwo obukoko katugeze bwakedde buhakyalo okuva ku makya nga wakoye da ne babu vaccinating ne babu tambuza mu box ne babu teka ku border ne butuke uwo buba bwakoye nga mu mubiri muri mu stress ne kano ka super sikabira mu kaglucose kaglucose kano kabaka yamba kumanyi nti zufune kumanyi butambule tambule kuna ate ne ka vitamin akali specific ka vitamin C ka vitamin C kano kabira kalungi nyo kukendeza ku stress mu mubiri guno ogwenkoko nti busobola okubeera nga buyina amaanyi woteramu emmere nga buli very very very strong nga buli okogenda okulaba nti enkoko yo kati wano enkoko ziba zikyali mu brooder ennaku nga bbiri ku ssatu awo wiiki esooka waliyo ekirwadde kya senyiga bakiyita ki brooder pneumonia nga kyo ng'abaana abato nti enkoko zibeera zirwala kano ka senyiga nga kazitawanya naddala nnyo ka broiler tulinayo ka product akalungi bakayita Combitron. Combitron ono tumukozesa tutya? Combitron ono tumutabula mu mazzi ne tumukozesa okuva ku nnaku ssatu okumala ennaku nga ttaano nga tukola ki? Nga tuwazina enkoko okupreventinga ako ka brooder pneumonia akabeera mu nkoko for most of the time. Nate tulinawo n'ebisinga nti tusobola okutambuza katugamba oleyo yagala tandika broiler abantu abasinga bazaagala nti bazikuumira ebbanga nga ebbanga tini nnyo myezi nga mu miezi ngebiri oba weeks nga nnya ku weeks mukaaga tuyinza okuwa ka program nti okuva ku day one mpaka day semba iwetaaga ka product ki tulinawo met boosters tulinawo ka product akalungi nnyo ka high bioinvention product bakaita ka metabo tulinawo ka grow mix tulinawo bwonna obulungo obwetaagisa osobola okujja n'otulaba ne tukunnyonnyola nti buli kalungo ke weetaaga okuva ku day one paka enkoko zo bw'ozikola kyate nga zitaddeko ne kaweeti akalungi naye wange oli eyo gwe ng'oyagala ne layers tuyinza okuyisaamuko ku product ng'ojja n'ogamba musaba enkoko zange zavudde mu broiler sorry mu brooder nkola ntya wano ne tutambula naawe okuva ku day one paka ku December yo. Yes, byebyo ebintu ebisinga bye tulinawo ko ku farmer center naddala nnyo mu nkoko abantu abasinga oyinza okuba ng'oli eyo tulina akasente k'amaanyi tulina ettaka nga si ddene nnyo naye ate ng'osobola okulunda enkoko zino. Lwaki enkoko? Enkoko zikola kye tuyita employment abantu abasinga oyinza okuba nga tulina mulimu naye ng'olinayo obukoko bwo ng'obulabirira ofuna kasente n'osasulira ku maana bo ka school fees naye ate zikola ki? Osobola ozitunda n'ofunamu kasente osobola ozigirayo ewaka nga ku Christmas n'olyawo kakoko ebyo byonna biba byetaagisa twabadde twogeddeko nti bukola ne kalimbu ono aba mulungi nnyo mukozesa mu birime byaffe wano ewaka
2: kituufu nnyo ekyo Dr. Mariam in fact katuwongere n'okuwulira apa utuwuliriza awo wennyini tuba tutandikira nga Dr. Emma ayongera ku kalimbu wennyini Dr. Emma kalimbu oyo twongere okunnyonnyola apa tuwuliriza kalimbu oyo tutandikira awo
3: kakati sayinsi ennyo ate okubeera mu studio za enkuruza y'amagezi Radio Sapienza kakati kalimbwe tumufunamu tutya ffe nga abalimi oba nga abalimisa ye wa mugaso ki eri ettaka ebiseera ebisinga tukubiriza abantu okenda okebeza ettaka bwetumala okebeza ettaka ne tukuwa results naye mwegenderezenga nnyo results zino nti ebiseera ebisinga bwe ziba zivuddeyo bakugamba okuteekamukko kamanyuwa manyuwa oyo tumufunye tutya kati gwe omulunzi w'enkoko tolina kweraliikirira ne manyuwa manyuwa waba oyunda enkoko nga tomanyi wamuteeka mutuwe tinawomuteeka
0: bwendaba nga nza mmenya
3: nga akumenya
0: nga muvuga
2: mule
3: kubeera tomanyi kyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyokyoky Kati mbubutufu manyuwa chintu cha mugaso nnyo eriye ttaka. Ate chiriisa cha amaanyi nnyo eriye birime. Esebo. Okay. Kakati esawa zino ze tulimu. Oba sizoni eno.
0: Ekiseera kino kye tulimu. Yo omuntu nsobola kulima kiyawo. Musawo tukubira okutoo kyawo.
3: Kakati omanyi kati ekiseera kino abalimi ab'amaanyi kati. Abakira ni walima. Sawa zino zibera za gandalo. Oba kuumula umula muntu. Tuita off season.
0: Okay.
3: Twalima. Netulifukirira. Netulisa. Kati tulinze makungula.
0: Obudde buno.
3: Obudde buno era sawa yonna.
0: Kubanga naffe kasooli omanyi guno omwezi baguyita gwa Ssebaaseka.
3: Hey.
0: Lwaki? Nti kasooli aba akuze ensiri zigenda ne zibeera mu kasooli omwo ne zituluma kaakati ne tufuna omusujja kati bwe tuli ne kasooli jjukira atandise akwengera ayengera ne tumulya ne tumulya ne tumulya nga n'ensiri bwe zikola ki kasitatuugwa wansi ne zitubira nga bagamba ogwo omwezi twabagamba okulya kasooli omungi. Ssebaaseka ya biseera bya kasooli.
3: So, kati nga omulimi yenna yeeteekera kati kana akaseera ketulimu kaba either kuteekateeka season ejja oba kuteekateeka w'ogenda okuteeka ebintu bye by'okungudde n'okutereka.
0: Fa abalimi abasimba ebyagi. Ebyagi tebakyama
3: abasimba. Ebyagi bakyabizimba munange. Ogendako mu side z'eyo omambuka ebyagi
0: bo bakyabirina.
3: Niyo wano bigenze bikendeera.
0: Bigenze bikendeera. Bundi kye yavudde ereeta ebizungu bye yakoze Steven Tube. Yo yagambye nti kankole. Kaakati.
3: Sailozi.
0: Yes.
3: Kati bw'oba omanyi kati loss tulina kye tuyita post harvest handling.
0: Tumaze okukungula kati bye tukungudde tubikwata tutya tubikuuma tutya
3: awo nno wasingira ddala n'okubeera loosi kuba saawa zino osologera n'okungula ebijanjaalo n'oteeka mu lujja n'oyanika
0: n'ebivaako
3: n'obivaako enkuba n'ejja n'ebikuba naweetawo ennaku bbiri ng'ebinyala bitandisa okukuba omutunsi omulala yeteba loosi kakiba kitegeeza olina okwetegekera oba tolina solar dryer oba tolina store farmers center
0: ebe eyingirawo
3: ebyo
0: gyebiri ebyo
3: nkugambye eri supermarket y'abalimi n'abalunzi
0: naye twakwogeredde bannange musooke mulagirire abantu bw'oyogera bw'olagirira abantu kubanga omuntu ajja kuba ye alindiridde kimu basangibwawa. Njagala kudduka, njagala kudduka. Sooka obajjukize webiri. Amanye ne wajja okufuna.
3: Esebo.
0: Solar dryer kufuna ki?
3: Esebo, neyanza omutesitesi. Kakati omuntu yenna ayenda ataza okutumanya oba okutufuna. Oba ogenze okwata ku Ntebe Road. Wano ku round about y'Ekibuye. Ku nkulungo eyo y'Ekibuye. N'okwata ekigende Makindye. Mitazi nga bibiri. Okuva ku nkulungo
0: wenyini.
3: Awo ojja kulaba ekizimbe kinene gaggadde. Edda ennyo awaali akasomero ke twayitanga Mole and Po.
0: Mole and Po, yes.
3: Awo wenyini tuli Farmers Center.
0: Mm.
3: Oba bw'oba tosobodde oyinza okutufuna ku musimu zaffe zino wammanga. 0781 36 52 68. Kanjiddemu
0: 0756
3: 0781 36 52 68.
0: Okay.
3: Kakati biki bye twetaagisa mu sizoni eno ey'amakungula?
0: Obudde buno
3: tulina kye tuyita amatundubaale quality.
0: Tinduza buli muntu amanyi kye bayita tundubaali.
3: Buli muntu alimanyi tundubaali.
0: Naye omutindo
3: kyekikulu. Kyekikulu awo.
0: Waliwo amatundubaali agakunjubuka.
3: Nelikola season emu. Noteleka ebijanjaalo ogenda obbizi nga mbwe beti nga bituli by'olaba. Naye awo
0: fe. Omanyi.
3: Omutindo omanyi emyaka gino tumaze emyaka tugenda kweza gwa nkaaga. Naye kitukuumidde awo gwe mutindo gwe tuleetera eri abalimi n'abalunzi. Ekisebo ekyo kyankizo nnyo. Kuvya ddala ku mukama waffe ayagalira ddala ekintu kiyita omutindo.
0: Omutindo kubanga nsibambye edi bya mutere.
3: Yesebo. Kaakati tulina n'eddagala erikozesebwa mu kutereka ebirime byaffe.
0: Ebikozesebwa. Tumaze okungula.
3: Ng'ate si lya bulabe eri omuntu. Tulina ne storage bags oba obukutiya. Bw'osobola okuterekamu ensigo yo. N'ebeeramu ddala emyezi mukaaga nga tekwatiddwako yadde n'akawuka n'akamu. Enna wali supermarket yaffe ey'abalimi n'abalunzi webiri.
4: Oba tutufunye kwa eze simu zenku gambie. Oba toze wali physically. Mubituke enze tubuna. Okwetu ole bitundu. Ibilala. Ibienja uli ibigwanga lino.
0: Okay.
4: Uja kutusanga kwa mu West Nile jetuli.
0: Mm.
4: Uja kutusanga kwa mu Eastern Uganda mwetuli.
0: Mm.
4: Uja kutusanga kwa saidi zeye Gomba jetuli. Kwa gamba mu West Nile yu tuinayo. Arua, uja kusanga.
0: Arua lulina laba wali ulo mwari mudone chingo wachi. Aba isra mbali na chevali nao. Mwendeba farmers center chiri wakati ilimu kudu kirira.
4: Arua uja tusanga yo. Otusange Koboko.
0: Otusange
4: Yumbe.
0: Atio.
4: Otusange Moyo. Otusange Ajumani.
0: Aho, Uganda yu namu ajibuna.
4: Kakati, wetuku watate ku Eastern Region yu. Uja kutusange Jinja. Uja kutusange Kamuli. Uja kutusange Bugweri. Uja kutusange Namutumba. Uja kutusange Kapchora. Uja kutusange Bujiri.
0: Umusaze kwa kandabu na la mkarina nechibuzo mba sinamulu isayo.
4: Sewa.
5: Hili yoniwe vale kutuletela aba farmers center abave chibuye nae. Bachilo uzako kugula wo branches mu bitundu ebye sudde chivuga. Katinga mitiana lebatweka yo branchi, mukono, Masaka. Kuba yeri abantu abalima Arua nge. Neva no muntu okuva mu Arua. Oje chibuye ku farmers center. Na obu biyovuli makubo na abafera abali munsi muno bannange. Yeah. Tusaba kulewo branchi mu maduka mu matauni abantu bajenti tulina branch awe Masaka ku street weti embalala eri abalima ye wano mu Kampala abalima nga batono nowe namutebindi wano mundeba parish
0: ekirungi abadde ayogedde ku matabi ajja tuongera amalala neno nga gyogambye katumaze olw'okujja obubaka buno.
6: Buli mwana gwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olinaluo yosezamu, tewera likirida. Genda kudwa yoli ya government ilikulio kumpi, ogende umasu no kugemeso mwana wu. Ochari no budo kukumo mwana wu. Kebeda kadio mwana wole ilo, mugemese muhujufu, era muhude. Kubango kugema, kuta asobulamu. Uwaka bune ukutusibu wako, ministro yebi obulamu.
7: Fortune Sunflower Oil. Alinete kende neto, ebi sufu. Buto wa sunflower, awome sabio fumba na suka. Chango kukikiriza ngoko zize chitufu. Sunflower oil, ajira mubipimo pia meals chikumi, bibiri, bitano, nelitebu. Buto wa Fortune Sunflower, akolibwa Bidco Uganda Limited, ngasangi wa mumaduka wona okumpi nawe.
8: Honda SC110 kajambia ye pichi pichi eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya miaka 2 amafuta eunya ko mawunye atengo kujifuna loni na kujifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare jude tuina ne Honda Excel Honda SH15 generators water pumps e bombe zifuira obumo bulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mundeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Eka wempe nga kusend na bank na matabi gafi. Okweto olore gwanga. Kwa simu noti 200, mwenda 00, muna na bili msambu. Oba weleza WhatsApp kunoti msambu nya emu. Msambu, msambu, msambu. Nya satu, satu. Mwaba boda boda bachari. Eno tuajire ese. E iriba. Enkozi ya sente. Na wayagaro kwe guli ya pichipiche yo. Iyo waswechi nomu. Obe ya maridadi. Tutuki le kumatabi gafi gona.
9: Omufubuka na wasusi zenya kejo bufubuka. Ousoburo kujifuna nguita msenti na banka.
8: Honda SC110. Kajambia ya pichi pichi eriko
9: kisera cha school fees chiingidewo kakati okwe wala school fees mu Centenary Bank changu nyo onyiga stabili ya memo hash wewole nsimbi okutuki radala ku milioni 5 za Uganda nga wye mbisa sente mobile ato kufuna loni yaliwa guluwa milioni 5 genda kutabide Centenary Bank alio na
1: ne
10: Leero ng'enakuza omwezi tano omwezi ogwa mukaaga nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Bonifansio era amanyiddwa ng'omutume wa Bugirimaani. Bonifansio yazaalibwa mu mwaka gwa 1675 era yali yatuumibwa Winfred mu Crediton mu bwakabaka bwa Wessex kati emanyiddwa nga Devon mu Bungereza. Bazadde be tebamanyiddwa. Bonifansio yasuulawo omulimu omulungi mu Bungereza ne yeewaayo okukyusa amawanga g'abantu b'omu Bugirimaani kwossa n'okuleeta enkyukakyuka n'ennongoosereza mu Bakatoliki abaali tebakola bigendererwa bya Katonda mu bujjuvu. Bonifansio ono yali muminsani munnakibiina ky'Ababenedictino nga yagunjawo ekereziya ez'enjawulo Monastery okuli emanyiddwa ennyo nga Abbey of Powder awamu n'okutereeza amasaza g'ekereziya. Yali mumalirivu nnyo nga kino kyeyoleka bwe yatema omuti ogwali gusinzibwa abakafiiri. Kino kyayoleka obunafu bw'abaalubaale abantu bangi ne bakyuka nga babatizibwa okufuuka Abakatoliki. Bonifansio yali muyivu nnyo kyokka nga yayingira Monastery nga muto nnyo. Bonifansio yafanga ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1754 era yafa bujulizi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekibinja ky'abakafiiri bwe yali agenda okuyigiriza ku sakalamentu lya Confirmation eri abantu be. Mu kufa kwe yali akutte ekitabo ky'amasomo mu ngalo okwekuumisa olwo n'agenda ezira kumwa. Bonifansio yasiimibwa obusiimibwa okuba omujulizi era omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yasiimibwa ng'omutuukirivu wa Papa ab'emirembe egy'enjawulo n'Ekereziya Katolika. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yawolereza Bugirimaani abatunzi b'engoye n'abasazi ba Fairo. Bonifansio omujulizi omutuukirivu otusabire.
11: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
12: Tunaalyamu eyidde bwetyo bulijjo nga erumye mu ffumbi. Bulijjo bw'olaba Ssenkulu Mmandwa atudde ku ntindi toyinza kubuuza banno nti kiki ekigenda okuddako. Omanya bumanya yagenda kukakabya mirimu gye. Omutaka Nzikizito Ngwa Buzito nze ntandise okukunsa oluyimbi. Kati olwaliyo ndese ekigambo okulomba. Enda abasinga obungi balowooza nti okulomba kitegeeza kubonaabona kwokka. Naye okulomba era kitegeeza n'ekikolwa ky'embwa okugenda ng'efuka weeyise okusobola okulamba ekkubo. Ekyo tukiyita okulomba.
11: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
13: Mukulu Ssebulime bali kuweereza omukansala Muwaayo Najjemba abakulu abo mbalamusizaako oba olinabo. Naye njagala okubabuuza lwaki ensangi zino ettaka lwe tulabye nti lyetaaga otwala mu labalatole basooke balikebere bamanye nti kiki olina okulimirako ekituufu. Lwaki edda nga si bwekyo bwe kiri? Naye ekirala n'ettaka lye twayitanga ery'olunnyo oba lye bayita ery'olunnyo eritaddako kintu. Ettaka liba lyakinga kirungo ki? Kuba ekyamazima ne bw'oyiwawo obusa obwenkana ki, ettaka eryo teriddako kintu. Buzibu buba buli ku ki? Ono kansala Muwaayo Najjemba.
0: Kati tweyanziza mwenna ababuuziza ebibuuzo. Omukyalo oli yasoose n'abuuza ekibuuzo kye. Ndowooza ebimu wabadde omaze obiddamu ebitundu yonna yonna gye mutadde branches. Kakati ndowooza ayagala kuwulira wano mu Central Region emityana nti Masaka ati wandowooza kyabadde abulayo okuwulira.
3: Kakati ekyamazima enteekateeka bw'otunuulira mu projection yaffe enteekateeka ey'okutwala services zaffe eri kumpi n'abalimi weeri era nga yatandika dda. Enteekateeka ezimu ku ezo likubunyisa wonna amaduuka wa branches zaffe okwetooloola eggwanga lino. N'olw'ensonga eyo tujja, bwe tutannaba kutuuka tujja. Enteekateeka yawoomuwebwamu dda, omuntu e next stamp n'ekoonebwamu nti tukola ki, tujja. N'olw'ensonga eyo oba oli Masaka oba oli Mbarara oba oli wa muli kitundu kyonna ekya Uganda wano nga muli abalimi, twagala kujjawo bicupuli ebyo. Twagala kutuusa services zaffe eri omulimi afunemu. Ate mu bufu bwe bumu omwami yabuuziza nti ettaka
0: nga ddyo lyalunnyo lyagaana
3: ate n'abuuza nti lwaki ensangi zino tutwala nnyo ettaka lyaffe mu labalatole. Munnange ensonga lwaki tutwala ettaka lyaffe okulikebera? Ettaka nga muntu tigwe naye bw'omala ekiseera nga togenze mu ddwaliro okukola general check up ekiyimbe kikuvumbagatira omulundi gumu. Naye emize mingi ezijja zikolebwa ku ttaka, habits embi kale ezijja zikolebwa ku ttaka, pollution obulidde pollution n'ebintu byonna ebyenjawulo byonna bigenda mu ki mu ttaka chemicals entuufu enkyamu zonna zikola ki mu ttaka kati habits ezo ne zireetera ettaka lyaffe okuggwamu amaanyi okukendeeza ebirungo nibeerera nga tikyali omanyi ettaka nga nalyo lyakapawala nga lyaggwamu ekirungo ekisobola okuddako emmere kati habits ezo ze zituleetedde ettaka okukoowa n'ettaka ne likoowa nibeera nga tikyali productive nobeera nga n'olimako emmere tekyakola ki tekyakomawo ate ng'edda ennyo baakugamba nga ono waalingawo olusuku nga lunyirira naye kati lwakola ki lwavaawo abantu ne batandika okugamba nti ate munaye waliwo eyaze n'asengula olusuku lwaffe ebintu bwe bityo naye nga enteekateeka ey'okutwala ettaka mu laboratory weeri lwaki twagala tukebeza ettaka lyaffe tumanye ebirungu ebibula mu ttaka tumanye nti wennima sima manyi kati ennaku zino tetuli amala galima teekayo buteesi genda linda kukungula nedda twagala kati okulima okwa bizinesi nga kyolima okifunamu si kumala galima n'oleka awo n'olinda makungula eyo twavaayo era abakyaliyo kyangu gikufamasi senta amagezi gonna tujaga kuwa otandika otya oyagala kufuna mu ki tukuwalire buli kimu mpaka kukola ki mpaka kukungula n'okutwala mu laboratory bannaye mbakubiriza abalimi bw'oba oyagala okufuna mu kyolima tandika ne sitepu esooka yokebeza ettaka naddala gwalima emmwanyi naddala gwagenda okulima ekimeera kyonna ng'oyagala kukifunamu ettaka lyo litwale tumanye ebirungo ki ebibulamu omanye kati omwami oyo yageze n'abuza ku lunnya olwo olunnya olwo munaye lufuuse baana baliwo
0: kubanga kati wootateeka kigimusa mu kiseera kino
3: tojjaawo kubanga ettaka twakolerakofuuyira
0: kati bwoba tofuuyidde oba kuteeka kigimusa kuwundi
3: okungula bulungi kati munange tulina kyetuyita smart agriculture oba smart farming kati eri enkola eyedda tugenda tukola ki
0: tugifazing
3: out ensi ekyukakyuka munange
0: kakati ekirala kyenayagadde okubuuza omuntu bw'aba akungudde ebirime bye
3: esebo
0: famasi sente esobola obigula asobola obireeta ku ofiisi ne babigula oba mwesobola omukonectinga ewantu ewali ekubutale
3: kakati famasi sente tulina programu eya membership
0: kijjukira okuva mu ntandikwa
3: okuva mu ntandikwa nti memba baba yeewandiisiza naffe n'alima naffe impulisi azijja waffe tekina muwadde kubuusabuusa kwonna nti akatale
0: tajja kudibirirwa
3: oyo memba munaffe mulimi munaffe tutambude naye from day one
0: ate kati abantu wano baneekwasiza bwereere musimanye twabirima nebiba bingi nebigirawo naye ng'ate kuba mu ntandikwa nzijjukira wamma abantu baasabwa beewandiise bwa memba
3: farmers center era memba yenna ng'oli eyo ogamba nti anze ebyo ebyakatale nabivaako nedda jangu esebo
0: ekyo kirungi dokita waliwo okosigaziza akakujijiirako otayogedde anti akadde katuweddeko kaakano
1: neyanza nnyo sebo kensobola okulekera abalimi baffe n'abalunzi nti naddala nnyo wano ku nkoko ku bantu abakuuma layers
0: abalunda
1: ez'amagi abantu abasinga enkoko zino babeera balowooza nti nze saagala kukuumira mu bruda njagende wa gundi ampeeyo ku nkoko nga
0: zimaze okuva mu bruda
1: nga
0: zibezetayagala
1: kumenyeka naye ate kyo
0: si kirungi
1: kyandibadde kirungi nnyo okugjako ng'enkoko zo bwokola kiwoozijja nga weesigawo bulungi nnyo nti ono ojja kuddayo ampa accountability ku nkoko zino ate newoosoosingira obukoko wano obukoko bwo obujjawa ogenda kugula enkoko ziba zaakatuuka mu bruda ezisinga nezifa oba nezirwala zezitawona ekifuba tekiggwamu ebyo byonna kyandibadde kirungi nnyo nti ne bwosoosingira jjangu ku farmasi center bwoba olina ebibuuzo byonna nti ne bwoba oyagala tandika butandisi njagala tandikawo omusawo njagala tandikawo nkoko oba enkoko zange ziba zirwala naye abalunzi b'enkoko bano balina omuzesebo kankubuuza
0: ate
1: enkoko zange zikolola nga noonya kadagala tabuuziza musawo kyetwita self medication
0: nga naffe wetugira nti leero mpuliramu akasujja kanguleyo panado wano mbireko
1: oina typhoid omira gwa malaria. Chandi bade kirundi nyuno janura bakuba kuguba fe wano ku pharmacy center nakubulira okusinzira ku bulwadde bwasubira okubeera mu nkokozo bana akuchalira ko kuba ku pharmacy center tulambula abalimi baffe tubalambula tuinza okujja ne tukulabako ne tulaba nti enkokozo ziri zitya ne tukuwa amagezi okusinzira ku ekyo sebo kibandu bade osobola okola obulungi nti ofune mu ne mu center zino okole business ngetambula bulungi ddala sebo.
0: Oh. Neyanze tusibule bannange. Okay, tuyanze abatuuliriza ku Radio Sapientia nga njagala okukomekkereza n'obubaka obw'okwebaza. Nebaza executive chair waffe omukyala Fiona Kitaka Migadde. Oyo yasalawo okubeera ddoboozi.
14: Yala Migadde ndudde n'omulaba. Mwali. Oba tali mu
0: ggwanga. Mwali abiriza balimi na balunzi.
14: Oh.
0: Era kaabula kano. Aba mu field eyo ng'atunoonyeza molecule.
14: Nze kyenzimba mwagalako. Tabeera mu office nti atudde mu office.
0: Ye mulimi ate mulunzi.
1: Mukozi nnyo.
0: Twongera okumutumirako nnyo nti weebala okubeera eddoboozi ly'omulimi ate n'omulunzi. Nyongera okujjukiza abatuuliriza mwenna nti bambi mutukubireko twogere mutwaye. Nja kusembayo nga nsoma ennamba yaffe nti eri 0781 36652 68. Twogedde wano ku nkoko ne kiri naye tubasuubiza nga 3 guno omwezi gugwako Saturday December ejja kubeera
14: Saturday December 27
0: yes ennaku z'omwezi nga 27 bwetunaaba tukyali mu nteekateeka ya gavumenti ey'Ebola mbasuubiza tujja komawo online tusomese ku nkoko eno
14: okay
0: tujimaleyo bwetunaaba tuvuddewo mu Ebola distance tujja bakowola mujje ku center ate mwongere kuyiga n'okubangulwa. Ntumiddeko abakozi bannange betukola nabo, ntumiddeko omwami Mikade, wamu nabo n'abalimi abatuwuliriza. Mwekuumire ku mpewo za Feza Sapientia, ate mutukyalireko ekigwi.
14: Okay, kiwete. Musibe bulungi bannange, w'ebyemizannyo kajje ate abatwale ukiddako.
15: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empeereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka. Wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpeereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku 5 million eza Uganda. Ozisasule mu myezi 3. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu olwabyogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje zikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800-255-5. Centenary Bank banka yaffe. Centenary Bank eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku 10 million eza Uganda.
16: Twesoze essaawa endala time check. Essaawa siweese mwenda ez'emisana time check ekutuusibwako.
15: Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 65*6 olondeko investor oba okozesa MTN Momo app.
16: Ensulo kano kekadde essaawa ekiseera kyennyini eky'ensulo y'ebyemizannyo. Program ensulo y'ebyemizannyo omuwulira amawulire gonna agakwatagana n'ebyemizannyo okuva wano n'ebweru w'eggwanga. Omuwulira omupiira, tennis, judo, chess, cricket, table tennis, ekigwo, emisinde, ebikonde n'emizannyo emirala mingi nnyo.

0: ne Jeremiah.
1: Mulinde ko mwenze nsoka kuba kano.
2: Nze mate mulonda.
3: Bali. Sikulaba ku pichi pichi.
1: Aha, kati ani?
2: Asima Maslini ya simulonda. Kwa aliko Musa ne Elia.
1: Mwogu ni Mase.
4: Pichi.
1: Uganda wangono. Kwa kagani na hechi ndako sinzo butagana. Hei. Ilate mwaito ikira. Aha, ani asemba namba munana? Otyo, namba munana, ani Nachance.
5: Nachance, Angel.
1: Nachance, Angel kuve gaba. Yesu.
4: Ndako.
1: Okay. Kali. Musa bwe yaserengeta ng'ava ku lusozi Sinai ye yafunira ebiragiro wa Katonda. Yajja akutte ebipande bibiri ebyo. Ebipande ebyo byali kooki? Oba tubiyita tutya?
5: Kwaliko amateeka ekkumi.
1: Kye tuyita tutya?
5: Ebiragiro bya Yesu.
1: Ate nange nkyogedde ekyo, sikyogedde. Buuzizza, Musa bwe yaserengeta ng'ava ku lusozi Sinaayi, yajja akutta ebipande bibiri ebyaliko ebiragiro bya Katonda. Nti ebipande ebyo nga tubigasse oba ekyo nga tukigasse awamu tukiyita tutya? Ekibuuzo kinene nnyo. Ekibuuzo kinene nnyo. Kinene nnyo nnaja. Kale ka nkukyusiza. Tuli ba kisanyu. Twala kino. Mugulumize Omukama kubanga mulungi. Mweyale ku miziziko gy'ebigere bye. Ebigambo ebyo olowooza biva mu ki bwe tuba mu kitabo ekitukuvu?
5: Ebigambo ebyo ndowooza biva mu Zabbuli.
1: Zabbuli. Kituufu.
3: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Tugenze mu kitundu ekirala kye tugenze mu kimanyi. Tugenze mu byafaayo by'Ekereziya. Obulira nono bwe yeekanga. Okikye nnyokyo ekitiisa. Namba emu. Nambemu ekibuuzo kyo mu byafaayo by'Ekereziya. Otyo. Ebyafaayo by'Ekereziya tugamba nti ewaazimbibwa lutikko y'erubaga. Waliwo ekyafaayo ekitayinza kwerabirwa ekyaliwo nga kikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Ewaazimbwa lutikko y'erubaga. Waliwo ekyaliwo na kati tukijjukira mu byafaayo nga kikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Ky'oba otubuulira. Temutendereza.
4: Nze Seruma mulonda.
1: Kigaanyi.
3: Oli kubye ebbali. Sikulaba ku pikipiki.
1: Seruma.
4: Ekifo ekyo waliwo olubiri lwa Kabaka.
1: Waliwo olubiri lwa Kabaka kituufu.
3: Kyerondera taba wamma weerondere.
1: Namba bbiri.
4: Yesebo.
1: Kino naawe kikyo.
4: Yesebo.
1: Ekibuuzo kigamba. Mu kukuuma obwa Sseruganda.
4: Yesebo.
1: obuliwo wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'Ekereziya.
4: Yes.
1: Waliwo ekijjukizo ekyateekebwa ku lutikko e Lubaga. Kitubuulire ekyo.
4: Kalubamu. Ali zabanzije musiru.
1: Era lakudiramu.
4: Yes.
1: Mukukuuma obwa Sseruganda oguli wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'Ekereziya Katolika. Kulutika awe Lubaga. Waliwo ekijjukizo ekyateekebwawo ky'oba otubuulira.
4: Kibuzo kizibu.
1: Kigaani.
3: Oli kubye bali. Sikulaba ku pichi.
1: Seruma jangu kuwasazewo kulonda banno. Nono
4: yalonda.
1: Seruma ha.
4: Mukuloza kwange. Obwakabaka bwawaayo ekibumbe ekya Nnyabo Maria kiyimiridde mu maaso ga Katikkiro.
3: Oli kubye ebbali. Sikulaba ku pikipiki.
1: Tewali akimanyi bannange. Abeeruwaga temukimanyi. Kimalidde leero. Waliwo museum eyazimbibwawaawo. Eriko teriko Mutesa 1? Kulutikko wennyini awo. Museum
4: ya. Kati batugamba nga manya. Baga ugai museum n'erinya tebaali.
0: Tujiitako ne.
1: Awo wennyini mumanye wali wali awo. Kati mwetegereze nga musomeko. Mutesa 1. Museum eyo. Gatta wakabaka nachi.
4: Okay.
1: Ali waddako namba 3.
2: Nze asime Maslini.
1: Asime Maslini yas. Ekibuuzo kyo.
2: Yes.
1: Mwekereziya tulinamu ebibiina by'enkola enkatoliki ebiyambako mu mirimu gy'obutume okutambula. Bibiina ki eby'enkola enkatoliki mu ssaza ekkulu erya Kampala? Kibiina ki mu ssaza ekkulu erya Kampala ky'omanyi nga kyekuusa kubiikira Maria?
2: Region of Mary.
1: Muluganda chichi.
2: Ejeri anya feviti ya Maria.
1: Banda maji. Kachukule mei. Pichi pichi. Namba satu namba
0: nini. Namba nini.
1: Namba nini ya ingi la huu. Echicho chichi no.
0: Yesebo.
1: Esaza kule liye Kampala. Lyatondebwawo mu mwaka gwa 1906.
0: Yes.
1: Kasookanga essaza eryo libaawo tubweyo bassaabasumba b'omanyi basatu abali kulembeddeko.
0: Omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga.
1: Omu.
0: Kardinali Wamala Nsubuga. Kardinali Wamala Emmanuel.
1: Babiri.
0: Kardinali Nachibali. Kardinali
4: Zebugembe Mulonda.
2: Yatone Mulonda.
4: Zebugembe Mulonda.
2: Mulonda.
3: Bali. Sikulaba ku pichi pichi.
2: Nze mayanja atone mulonda.
1: Mayanja.
2: Kuliko. Kardinali Wamala.
1: Tuwa manya gumbu.
2: Wamala Emmanuel. Kuliko. Kardinali Nsubuga.
1: Etaluri manja.
2: Sili manja. Kuliko ne omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga.
3: Kyerondera taba wamafuyirondera
1: kakati ne bwemwandituwadde ono aliko temumumanyi
0: abaaliko
1: abaali bakulikulembeddeko
4: sibanaakyakulembedde
1: kubanga kiri byafaayo era abaali balikoze ki sibuma kulina kale Bugembe gwaliwo?
4: Namba 5.
1: Gwani?
4: Seruma. Anselmu Lumbuye.
1: Seruma Anselmu Lumbuye. Uyo yeja mtu kuhulira kwa. Kale. Tuchi mwanyi bulu unji. Ntibuli saza. Lilo ndo mubala. Nga tuge ndo kujaguza. Uluwa bajulize na mugongo. Kale. Tuwo mubala kasese. Uya tuwa deko tuwa atambulide.
4: Christ is life in you. Yesu mulamu mungwe.
2: Zemaranja tone mulonda.
6: Zemaranja
2: tone mulonda.
6: Zemaranja tone mulonda.
3: Zemaranja tone mulonda.
1: Zagaba mulonda. Kali bugembe.
6: Kristu mulamu mungwe nawe.
1: Ani chidemu.
6: Kristu mulamu mungwe nawe.
5: Zemase mulonda.
1: Mase.
5: Yes, yes. Mulamu mungwe nawe.
1: Na chanzi.
5: Christ is alive in me and you.
1: Kati uoli. Mufu ni wanja ulo.
7: Kule
1: imuruzo. Na sosi mbuganda.
7: Na sosi mbuganda.
1: Sema baku. Baunewewa wakwewe rumbu wane roba wakwa mtu uze.
7: Mulamu mungwe.
1: Wako mye mungwe. Te wayo ngedeyo. Wako mye mkubo. Metuku damu. Ani ya?
2: Maanja toni.
1: Kwa namba munaana? Namba mukaga. Oh. Ayanja namba mukaga. Echibuzo chuchi chino. Omusumba uwe sazali yekasana luweo. Azaru wa musazachi. Yitumu manjide. Jazaru.
2: Azali wa msazali ya Masaka.
3: Zagaba mulonda. Zagaba mulonda.
6: Zagaba
3: mulonda.
6: Sikulaba kupichi pichi.
1: Yagala abalieri ba ulirene wechiwa chivuga.
3: Zagaba mulonda.
1: Agaba. Kari.
8: Omusumba weka sana luweo azali wa msazali ya chinda mitiana.
1: Namba meka dako?
8: Musambu.
1: Namba musambu yani?
8: Nje.
1: Namba ni wati kukutia sebo. Teku mamu ungaro. He? Mm. Kale. Echibuzo chochichino. Agaba.
8: Wanji sebo.
1: Tubulile omwaka. Nga Uganda. Mwetuwa asubwa. Okulama ga. Kuchigwa chaba judize na mugongo. Gujeko guno.
8: Omwaka gugwari gwangu mibili. Abili mwe bili.
3: Nze mulonda cha kulungi.
8: Omako gogali gwanku mbi yali mukumu.
3: Sikulaba kupichi pichi.
2: Semanja tone mulonda.
6: Nze bugende mulonda.
2: Semanja tone mulonda.
3: Nze cha kulungi mulonda.
1: Cha kulungi.
3: Yesu. Omako gogwali 2021 kuba mwe mwali tulade cha COVID-19.
1: Kunti uli agambye. Agambye cha.
3: Achogedo maze Musa.
8: Ee, ndoti kwa ubadde yosebo.
3: Kale wambuze chidala.
1: Wali wamulala alinawe chenja ulo.
6: Mwaka wa bidi ya bidi. Bidi ya bidi. Kumwame magi ya COVID.
1: Mbuza wali wamulala.
6: Nze, mze bugende.
1: Ate chenja ulo, ate silinawe kubanga chigumide.
3: Mze chakurumbie.
1: Wamazi.
6: Omwaka gwa 2022 mwalimu ekirwadde kya corona virus
1: gwemba
4: kati enze kingamba omwaka guno 2019 ekirwadde mukyajjira mwetwaganibwa n'okugenda
1: kati nsobola ani ono kamuwo bugoba lwe omwaka singa mumpadde nti gwali 2022 ne 2022 mugumu naandikiriza era gyali emyaka egi kati kampono kuba munna mulemedde kuki nannyini kyo gw'obuntu
3: obukubwa piki piki ogigutte ku waji
1: namba meka
5: namba munana
1: namba munana na chance
4: namba 1
1: Kale. Tujukize. Hmm? Tujukize. Omwaka. Mwetuwa afunira. Papa lewo. Uwe kumi na mukaga. Katia aliko. Kumi na abana, sorry. Papa lewo. Uwe kumi na abana. Katia aliko.
5: Papa lewo. Tuwa mfuna mubili ya bili mwetano.
3: Pichi pichi ndikuja kuwaji
4: kanda
1: kale muwaddeyo kuyafayo tugenda kuchi munganyiche tuddako
7: masakala
1: mentu
7: satikishi
1: ngamudu kwa kusanga.

0: Ronderá, el tabamupi, uamma weronderé.
1: Kale, mwabiri, ebigambo, bugembe, mwabiri, ani, chakulungi, mwabiri, se. Okay, number?
2: Number.
1: Ani aja?
2: Number
1: 3. Number 3, yingi na uu.
3: Ngesebe.
1: Tetuja kugamba kuyimba, kwa imba nyo kirabika. Mama nyabo. Okay. Kakati mase?
3: Yes, sir.
1: Tuwe emyaka ebiri. Hmm?
3: Yes,
1: emyaka ebiri.
3: Yes, sir.
1: Nga abajulizi battibwamu abiri mu ababiri.
3: Ogwasooka 1885.
1: Gumu.
3: Ogwokubiri 1886.
0: Fiji, ojikute kuruwaji.
1: Uchio, neshinana musambu na kukwe guli, na yetu asabye. Shia mikajyo nyo bado jaji malayo. Sikusobole. Ani, adako?
2: Bugembe.
1: Bugembe, ya adako bugembo uembogo. Bugembe uembogo. Mujulizi chi, awolereza abavubuka.
2: Mujulizi
1: sagala yogerera mukundi nga tunakuba kwa kumundi nga sina ba
2: mujulizi mujulizi nuwa
3: mawazi zemaanja kome mulonda zemaanja kome
1: mulonda sina kuba kumundi katingeda gana ukuba wa
2: mujulizi
1: maisebo
3: zemaanja kome mulonda
2: zechakulumbie
1: mulonda aha. Na nani? Aha, na mbiru.
4: Omujulizi kaloye
1: rango. Damu mbadi na kendeza wana.
4: Omujulizi kaloye rango.
1: Kaloye rango mtuki.
0: Kirondira, kitaba mbibi. Uwamba weronderi.
1: Nabagambye mulindako ne mala kukugira au basi nteke babawo. Aha. Adako namba meka?
5: Namba 5.
1: Namba 5 yajja. Seruma. Kakati chichi no sebo echicho. Aha. Kakati gwenkuwa amanya gw'omujulizi. Gwengo mbulira we yattirwa. Okiwulidde? Mwenda kuwa omujulizi omu mbulira we yattirwa. Yosefu Mukasabali kudembe.
5: Yattirwa e Nakivubo.
0: Fiji, ojikute kuruwaji.
1: Omu ayinza okuyita omu owino naye weyattirwa ebiseera ebyo nga wonna wayitibwa ani Nakivubo naye ne bawagira ne batemako akatale ne bakatuuma owino kakati mu kiseera kino bayitawo era we batyo mu owino kale namba
3: mukaaga
1: namba mukaaga ani
3: Mayanja Tony
1: mpaayo omujulizi omu yekka ng'omanyi nti yakola omulimu ogw'okusomesa eddiini mu ssaza ly'ekyenda mityana omu yekka.
3: Nowa Mawaggali
1: kituufu.
0: Fiji, ojikute kuruwaji.
1: Namba?
5: Musanvu.
1: Namba musanvu. Agaba?
5: Yesebo.
1: Aha, agaba tuze uo. Otubulire nawe. Agaba.
5: Wajisebo.
1: Njagala otuwe ekifo. Omujulizi Andere ya Kagwa. Webamutira.
5: Bamutira munyonyo.
1: Temunyenda na kubaka gundi.
0: Fiji, ojikute kuruwaji.
1: Kale, agaba webale. Tugenze wa?
3: Namba munana.
1: Ani?
3: Nachanzi.
1: What's the land?
3: Angel.
1: Uli malaika? Nedda, mbuza. Hati angel nze manyiga malaika. wadde mbogamba nti ndi malayika oba siri malayika
6: muganda
1: kyekuuza nange kale ekibuuzo kyo nakyanzi kigamba nti mu bajulizi abatuukirivu bannayuganda
3: yeseba
1: waliwo abajulizi abatuukirivu bannayuganda mulimu alina akakwate ku kigo kya Kampala mukadde waliyo kiwuliddeko odi Kampala
3: yeseba
1: mujulizi kyoyo
3: omujulizi oyo ye Matia Mulumba Kalemba.
1: Matia Mulumba Kalemba, kituufu.
0: Fiji Fiji, ojikute kuwaji.
1: Kari. Namba? Mwade yomu nana? Mwange, nga mwanguji. Katitu genze mulitaje, wali tulijia, wabe bien soma. Aniye kanze. Kari. Nambemu
3: Nambiru Maria Asumpta.
1: Nambiru Maria Asumpta. Kakati njagala otuwe aba njagala otuwe abatuukirivu babiri betujukira omwezi ogw'omukaaga gukwako.
3: Omutuukirivu Petero n'omutuukirivu Zemasya Mulonda
1: bagambye bwe mba sinnakuba kana akando saagala kati katuddeyo wamma tuwe awo oba olungi actually n'okumubeera okumpi mumutiisatiisa saagala mubeere kumpi wamaddamu ekibuuzo ki tuwa abajuli abatuukirivu babiri betujukira ng'omwezi ogw'omukaaga gugwako.
3: Tujukira abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Mwategedde bulungi?
3: Yesa.
7: Nze Masa Mulonda.
1: Sigenda kugabawo, tewali agenda kulonda. Awo tewali agenda kulonda. Namba ddako?
5: Sebo.
1: Liturgia kibuuzo kyo okusinziira ku ntereeza y'ekereziya
5: nisebo
1: olunaku kwetukuliza olwa Petero ne Paulo tuwe langi eyambalibwa
5: sebo twambala langi emyufu
1: era lwaki mwogoba wabona
5: kubanga langi emyufu etegeeza matadomu ekitegeeza nti battibwa nga bayiwa omusaayi.
0: Fiji Fiji ojikute ku lwaji
1: kituufu ddala. Namba
3: namba ssatu
1: namba ssatu siimwe misiliniyasi liturgia ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa March
3: yesebo
1: tujjukirirako lunaku ki olwo
3: tujjukirako olunaku lwa Yosefu omutuukirivu
1: akola ki
3: after the father of Jesus
1: yabaani oyo maso kitereze bulungi
3: wangi sebo
1: kitereze bulungi kiwere bulungi
3: olunaku tujjukira olunaku lwa Yosefu omutuukirivu bawa Maria
0: Pichi, ojikute kuruwaji.
1: Sana na kumia bubone rowe kwanzi. Mwene zepo mtuku ni mtumuli na mirundi aji. Ila wali mba desu kuwa. Chinele nyecho, siche chitufu. Ani adako?
6: Nize bugembe.
1: Gwen namba meka?
6: Namba nya.
1: Namba nya bugembe, chichi no. Tuyimbile yolu imba rumu. Uwe sakaramentu ya ordini. Uwe uimbi wanga bawe sakaramentu ya ordini. Uwe uimbi sasiridoti.
6: Mubu sasiridoti katunda ya runda. Mubu sasiridoti katunda ya tuita. Mubu sasiridoti katunda ya runda. Yegwa simye, yegwa ya gara.
1: Chigambo shi eche chisemba ye?
6: Ye guwa simi, ye guwa ya gara, guwa ronda.
1: Ni mugimbo, ulima ata simu, kumanyo mubanda wangia. Chikoji, ojikute kuwaji. Ya chigambo eche kuwaji oshi sasida.
6: Ye guwa simi, ye guwa
1: ya gara, guwa ronda. Father Joseph Ali wali. Akuhuli la. Nenda, bota chatu le bulu unji. Ya, ngabaru muhimbira. Anedako?
2: Namba 5
1: namba 5 jangu yangu yangu yangu yangu yangu yangu yangu tuyimbira yolo imba rumu olwe sakaramentu ya matrimonio yoli manyi aha tuyimbira kenda maso.
3: Bayingide mu bulamu obw'ekitiibwa Mukama bw'akakasizza olwaleero. Leero ne bw'ekiri baki balayi okunywerera ddala wamu ngaba nywerera ddala wamu ngaba.
1: Watu kufa amagulu owulira nawe bwe baki
3: okunywerera ddala wamu ngaba saanyufu.
0: Oli kubye ebbali sikulaba ku pikipiki.
1: Chigami, chiwali ya tantarasi. Chigami, mshimani, kunyele la dara wa munga babidi. Dara wa munga babidi. Tewali uoleta atedo tutajia kumanya kwe wano.
6: Kede tuge la munga.
1: Mwena mkenda
6: yusu. Tulinda la
1: munga. Andako.
7: Mayanja tone.
1: Uli namba?
7: Mukaga.
1: Namba mukaga. Uchicho chichino. Kale, mchisera chino, esaza ekulwe liye Kampala, lirina omubala kwe litambulira, mubutu wa mubujifu nga weguli.
7: Baba batize, tutambulire wa munga kwenye njigiri ya mirimu gy'obutume.
1: Chiba chitegeza acho. Mbuzuhu. Haa, kutu ni njuri, chiba chitegeza acho.
7: Febe wa batiza, fena, tukolede wa mu. Mirimu gy'okuweereza evangeli ya Katonda.
1: Nnyonnyodde bulungi nnyo. Nnyonnyodde bulungi.
0: Pichi, ojikute ku luwaji.
1: Namba?
6: Musanvu.
1: Namba musanvu, litigia. Twagala kuva wano bannange nnyo. Mukimanyi? Gwe ng'omukristu, tubuulire. Ebintu bitaano. Tuwe bina bisatu. Ebintu bisatu. Ekyoto mu ekereziya ekyeyambisibwamu.
6: Ebintu bisatu.
1: Ebintu bisatu.
8: Choto chea mikizi wa mwekezia nga misi etandi kwa okutukuza lutali. Chea mbisi wa mubude uwa mazuki ya gayezo okutukuza kando. Chea mbisi wa ni mubude uwa consecrasi yunga nga yezu wa mwanise.
0: Fiji, ojikute kuwaje.
1: Namba, manana.
3: Natchez Angel.
1: Namba munana. Oh, Natchez Angel. Namba munana. Namba yiriwa. Yitulijia. Tusomere esala. Tusomere esala. Zikiriza Katonda. Nandika na akabonefu.
3: Binya ya pati, nerya mwana, nerya moyo mtukirivu.
1: Amina.
3: Zikiriza Katonda, patro meza abuli kantu, omutonzi wa guru nensi, ne Yesu Kristo mana aliyomuyeka, ye mukama waffe, ayi mbuto kulwa moyo mtukirivu, nazalibwa Bikira Maria, nabonabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilato, nakomerwa ku musalaba, nafa, nazikibwa, nakema gumbe, kunako lwokusatu nazukira mbafu, nalinya mu ggulu. Atudde gwaddo gwa Katonda patro meza abulikantu. Alidde okwamula abantu abalamu n'abafu. Zikiza emwoyo omutuukirivu. Nekezia katuliko omutukuvu. N'okussa ekimu okw'abatuukirivu. N'essonyiwa ekyebibi. N'okuzikira okw'embiri. N'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
0: Fiji, ogikutte ku lwaji.
1: Osoma essaala ewaka. Ovaako oli wadde?
3: Nduwade.
1: Oh, osome sali waka. Namba emu? Ekisemba yo?
3: Yes.
1: Sili echo? Kakati, ekibuzo ekisemba yo kakati kisimu?
3: Yes.
1: Ekikompe chechi?
3: Ekikompe chechi tukuvu omutekebwa omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Chechi. Chechitukuvu omutekebwa omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo mu misa.
1: Ekitukuvu kitya?
3: Ekitukuvu.
0: Fiji, ogikutte ku lwaji.
1: Namba bbiri. Ekikoyizo kiyita ekikopo. Oba. Nga obadde ogattako ekigambo ekikopo kubanga kiri mu fomu yaki?
3: Ekikopo.
1: Kakati namba bbiri.
5: Wali ssebo.
1: Kino kye kikyo?
5: Yes, ssebo.
1: Oluvannyuma lw'okutukuza omugati ne vviini.
5: Yes, ssebo.
1: Bifuuka omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo.
5: Yes, ssebo.
1: Yes,
5: ssebo.
1: Abaffe. Ekyo kigasa ki omukristu?
5: Bani nisaba kunzira muko.
1: Omubiri n'omusaayi bitukuzibwa ne bifuuka omubiri no bwe bitukuzibwa ne tufuna omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo biyamba ki omukristu?
5: Biyamba omukristu okukkiriza nti Yesu ali wamu muffe era amufunye mu mugaati era amulidde ayingidde mu ye. Nkakiddemu. Kiyamba omukristu okutegeera nti gwalidde oba gwanti alidde omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo era anywedde omusaayi gwa Yesu Kristo.
0: Fiji, ogikutte ku lwaji.
1: Katukuwe nayo kisatiridde. Namba?
3: Namba sato.
1: Agenda kukolo yukwe mula bawe. Omuka maasigala wo. Nga tuli mu misa.
3: Yesebo.
1: Fe abamufunye tuchenyumirizamu. Na abamufunye mukwegomba.
3: Yesebo.
1: Kale. Asigadde wo. Abira wa.
3: Bamuteka. Mutabe nakulu.
0: Fiji, ogikutte ku lwaji.
1: Namba? Namba nya yangu wa mu. Ekibuzo kye kigamba nti oluvannyuma lwa Adamu ne Eva okulya ekibala. Wesigame ku katikisimu otubuulire kiki ddala kye baafiirwa.
6: Baafiirwa omukwano gwa Katonda gwe yali alina gye bali.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Namba 5 twagala kubiira mukulu ono akole emirimu gye. Namba 5 ekibuuzo kyo kigamba nti oyo akulira vikariyeeti mu nteekateeka y'ekereziya aweebwa linnya ki?
2: Vikari General.

0: sobra morawy.
1: Katunda tumulabiramu sitaara.
2: Nze mangi atone
3: nkulaba ku pikipiki.
2: Tusobola omulabira mu birooto. Tusobola okumulabira mu kulabikirwa.
3: Oli kubye ebbali. Sikulaba ku pikipiki. Oli kubye ebbali. Sikulaba ku pikipiki.
0: Nga bw'osaba n'obako ekintu
4: ky'osabye. Jangu
0: watube wano.
4: Katonda tumulabira mu bibumbe wamu nedda.
2: Nze
5: Sebo mulonda. Katonda tumulabira mu masakala.
2: Nze Sebo. Omukisa ogusembye.
0: Abantu bannaffe.
6: Bwakedde! Wasuza otya Uganda? Golokoko yake! Amachago gavusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi. Gula voice band ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunira eddakiika ssatu ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba. Nyiga *140*2 *1# ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku. Sumulula ekiboozi kyo, kebera ku kabi tewo, kwasaganya zihaso zo, kubira ku muzeeyi. Sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu. Enkolagana yaffe teremesebwa. MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission.
7: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu bbanka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bawo pini ye ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
8: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
9: Abanga abeeyo n'abeeno! Tusembere ky'okuwunzika empaka z'akabinkano. Akabinkano kakati kisimo. Finals! Ati, akabinkano finals! Sorry, kanatira okufundikibwa. Genda kusomweza 2 mulumu, omwezi guno. Genda kusomweza 2 mulumu, omwezi guno. Kankumewo, ndete ekifo.
10: Leero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga, nnyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Bonifansiyo era amanyiddwa ng'omutume wa Bugirimaani. Bonifansiyo yazaalibwa mu mwaka gwa 675 era yali yatuumibwa Winfred mu Crediton mu bwakabaka bwa Wessex kati emanyiddwa nga Devon mu Bungereza. Bazadde be tebamanyiddwa. Bonifansiyo yasuulawo omulimu omulungi mu Bungereza ne yeewaayo okukyusa amawanga g'abantu b'omu Bugirimaani kwossa n'okuleeta enkyukakyuka n'ennongoosereza mu bakatoliki abaali tebakola bigendererwa bya Katonda mu bujjuvu. Bonifansiyo ono yali muminsani munnakibiina ky'ababenedikitiino nga yagunjawo ekereziya ez'enjawulo Monastery okuli emanyiddwa ennyo nga Abbe Owefauda awamu n'okutereeza amasaza g'ekereziya. Yali mumalirivu nnyo nga kino kyeyoleka bwe yatema omuti ogwali gusinzibwa abakaafiiri. Kino kyayoleka obunafu bw'abaalubaale, abantu bangi ne bakyuka nga babatizibwa okufuuka abakatoliki. Bonifansiyo yali muyivu nnyo kyokka nga yayingira Monastery nga muto nnyo. Bonifansiyo yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 754 era yafa bujulizi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekibinja ky'abakaafiiri.

0: kiragiro ekifuluma tukiteeka mu nkola, naddala ekiragiro ekyo nga bwe mukiraba, kiragiro kiva mu kunyigirizibwa, kiva mu kuyiikiriza, kiva mu bantu abalyake abaagala okutwala ebitali byabwe.
1: Baabatuuze mu divisioni y'e Kawempe na buli kati bakyali mu kusattira oluvannyuma lw'ekizimbe kya kalina ebadde etuuse ku mwaliiro ogw'okusatu okwekkata wansi ng'okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe, kyandibanga abazimbi abamu abawerera ddala babiri bakyali wansi wa bifunfugu ate bo omunaana bataasiddwa era basimattuse okukkirira e Kaganga. Ekikangabwa kino kiguddewo mu zooni ya Kisota mu muluka gw'ekikaaya mu divisioni y'e Kawempe emisana ga leero. Okusinziira ku poliisi ya Kira etegeezezza nti efunye amawulire g'enjega eno era ebikwekweto bikyagenda mu maaso nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga banunula abo abasuubirwa okuba nga bakyali wansi w'ebifunfugu. Mu kiseera kino poliisi ebaganye n'eddimu ly'okunoonyereza ku ki ekituufu ekivuddeko akabenje kano wamu n'okufuna abadde yaweebwa omulimu guno asobole okubitebya, ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Lecho Kawala annyonnyodde ku nsonga eno.
2: Poliisi ya Kira Road registering okugwa kw'ekizimbe kino kibadde kikyazimbibwa nga bino bibadde mu Kisota zone mu Kikaaya Parish Kawempe Division mu Kampala nga 5 omwezi guno ssaawa nga 7 ez'emisana, ng'abantu nga 9 be baakataazwa era nga bano batwaliddwa okufuna obujjanjabi ng'abasirikale baffe abaamuzimya mooto bakyaliwo ku ground okuzuula oba waliwo abakyali mu kizimbe n'okuzuula oba waliwo afiiriddemu, naye okunoonyereza kukyagenda maaso n'okuzuula kiddala ekyaviiriddeko ekizimbe kino okugwa, nga naye okunoonyereza kukyagenda maaso nga tukyaliwo on ground tujja kuba tubategeeza ebinaaba bivuddeyo oba information enaabeze empya.
1: Ate ye omulamuzi wa kkooti enteekanyanya Damali Agumasiimwe era azzemu n'agaana okukkiriza abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform NUP abawerera ddala 21 okuli n'amyuka omwogezi w'ekibiina kino Alex Waiswa Mufumbiro okweyimirirwa akakalu ka kkooti wadde oba olyawo bamaze ebbanga mu nkomyo nga tebawulirizibwanga. Wabula kyokka ate Agumasiimwe asazzeewo n'assaawo ennaku z'omwezi nga 26 omwezi guno okutandika okuwulira emisango egibavunaanibwa. Mufumbiro ne banne bakomezeddwawo mu kkooti olunaku lwaleero okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa we kutuuse, kyokka omulamuzi akugaanye ng'agamba nti omusango guno gwa mugaso nnyo eri bannansi. Kyokkeera wabaddewo Kaluma Nywera nga bannamawulire abantu b'abavunaanwa nga kw'otadde ne muganda wa Waiswa Kato nga bano basanze akaseera akazibu okuva mu by'ebyokwerinda ababadde bakutte emigemera wala nga tebaagala bantu bano kutuuka ku kkooti nga balumiriza mbu songa za kwerinda kwa kirwadde ky'Ebola. Bano bavunaanibwa emisango okuli ogw'okwenyigira mu dduyiro w'ekinnamagye, okubeera n'ebyambalo by'amagye nga kw'otadde n'okubeera n'essomero eribangula ebyobufuzi nga teririna lukusa. Bwati omulamuzi alagidde oludda oluwaabi okuwa oludda lwe bavunaana ebiwandiiko byonna ku musango guno awamu n'obujulizi bwe bagenda okwesigamako mu musango guno ng'ogutandika okuwulirwa. Bannaffe amawulire ag'obudde buno bwe gati bwe gagenze, sigadde nze Alex Magala mbaagaliza ekiro ekirungi.
3: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico. Kyenda mu nyakatonyezennyafama Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC. Kyenda mu nyakatonyezennyafama.

Muchimanyi bulungi nti tugenda kubera nga tuingira twaingide da season ya World Cup. Tugenda kubera nga tutandika kubera nga tulabe mpira kino. Mpaka zino zigula unge na kuzo mwezi kuminalumu. Ibibinja bie bia afurumie da. Mwabi tegede da nete chijia kubera nga chitugano kubanga tubi itaitamu. Tulabe gosubira ni, gosubira musambichi, gosubira ajo kubanga yaka yaka na World Cup. Na nsichi gosubira gendo kubanga itekawo ebye unyisa. Nsichi gosubira kutekawo ebye unyisa. Na mbanga tetunulidwa nyo ninzo kubera nga yalike ya manyi na ine guamuga na ite tunulidwa nyo oba nga kebera nga kuya manyi namba mku wangu le chikope chino kubo kuteka wen tisa tisa kutuka kusemi final nsichi wanga chi yosubile ninzo kuteka o embera World Cup tetugenda kubera nga tutambulira kugwanga chiri yosubila ntino lija kuwangula nambi muzanyi chigo subira yalinzo kuteka o mutindo umuzanyi mwabu wategede abaitidwa kumawanga genja ulo abagendo kubera nga basamba World Cup denso ngendala nyingi nyo tetugenda kubera nga tunulia katimba wade choche mujo kubera nga mtesako musambi chigo subira agendo kubera obulabi mpaka zineza World Cup era nsichi josubire yinzo kuteka wembera inga tebaji tunulide hayate nefukia igwanga irita saga mpaka zineza World Cup uja kuita ku note musambu tano tano ama kumyana chinana musatu musambu musatu gumukutu kwa WhatsApp kibaku wako wabulo sindika wakabu wandike uwe idobo zirio nisobolo kuwela nga tuliziganya na wanasi nzira kurukomo uja kuita kunoti musambu munana nya anamuenda anamusatu noti biri nisobolo kuwela nga tuliziganya kurukomo na ye mauli la geni na nga jetunda pa kutuka yeyo abadom tendesu wa klub ya Liverpool Anslot aganye offer ibadde muteredwa ku meza kuva mu club ya Fulham ono bamuletedde offer yo kufuka mutendesi wa club ya Fulham abakulu okuva mu club ya Fulham nabagamba tino nedda banaye kira bikanti no Fulham teri muruserwange nga Anslot wangula koko Premier League season 2022-2025 Fulham ejire lindako njira ncha tunula tunula Slot yagoba week ewede week nambe mabega etukubye mabega ani Slot yagoba club ene ya Liverpool na season ene tere okugwako oluvanywa lokubera nti no munaye ebintu bya mtoto uganako ya denga season ji yatandikirako 2025 yali asobodde okubera nga ajistukiramu ijukira nti no yadda mbigere bya yali omutendesi wa club eno Jurgen Klopp omusajja ono najja gavide wabu eri mu Budachi najja nakikwatamu naye bwatu nasitukira mu Premier League bolya wabatu nuulizi ne bagamba nti omusajja ono alabika tazze kusiika binyomo ayinza okuba abantu ne bamwasimula obugolo naye munange sizoni eyo tetukubye mabega ase ngamba gyesitukiddemu netwala ekikopo ate Anslot ebintu ebimutabuseeko okakananga Liverpool emugambye nti omanyi tuvire tambulamu ko gendo nonyeko ekibanje walala kati Anslot abadde akyatudde ngaawu yewunaganyamu Fulham negamba fetukulabye byosobola okubeera ng'okola jangu emindu mtu jiddukanyize wano ate ogenda kubeera ng'oli mu kibuga London ogenda kubeera eri mu Merseyside ogenda kubeera wano mu kibuga London jangu osobola okubeera ng'ebintu biddukanya bulungi nnyo Slot n'agamba nedda bazei mujira mulindako nchaina byembala naye kitegedde konti nno mudaaki ono alabika nti n'akalimu kaabala kubanga waliwo amawulire agagamba nti singa World Cup ono akomekerezebwa abakulu abaddukanya omupiira mu ggwanga erya Budaaki giyite Netherlands balabika nti nno bamutunuulidde era omulimu bayinza ogumuwa kati Anslot alabika nti n'akalimu aka akabala ensonga lwaki agobye ogwa Fulham ate era n'ogwa Fulham niwe yandi waya nali kantino mutufu singaddala ngabakulu bamukakasi bamutukirira
ene bamulaga nti akali muwekali kali nensonga bwezityo ekulamu abakulu okuva mu fulamu ebwe batyo ne bakwata ebyo babadde bazze nabyo kakananga munaye bazze mu mmotoka zaabwe basimbudde bazzeeyo yani slot abagambye nedda munneesonyiwe mugende jukula nti fulamu etwogerera teyina mutendesi anti abadde omutendesi Marco Silva yasobola okubeera ng'abategeeza nti n'agenda baabulira sizoni eno bweggwa ngambe ne yakakomekerezebwa yabagamba agenda kubaabulira n'endagaano ye yaggwako kati yagaano jjizza obujja naye ate nakitegeddeko nti nno Marco Silva ono alabika nti nno yalengerera wala yalaba akalimu waliri mu ggwanga erya Portugal waliwo awo akalimu Jose Mourinho ke yalimu mu klabu ya Benfica yakavaamu n'agenda mu klabu ya Real Madrid kati kali awo Marco Silva alabika katunulidde nti akadde konna Benfica eyinza okumutwala ng'omutendesi kati kitegeeza nti nno Fulham tesigazza mutendesi bwetyo ebadde etunulidde Ancelotti Ancelotti agiganye kati bwetyo kati amaaso erabika nti ne gasigaliza omutendesi wa klabu eno ya Ipswich Town amanyiddwa nga Kylian McKenna gwetunuliza amaaso okulaba nti nno munaye esizoni ejja ebeera n'omutendesi temuvaawo nzija.

0: Kabwa Wessex katemanyiddwa nga Devon mu Bungereza. Bazadde be tebamanyiddwa. Bonifansio yasuulawo omulimu omulungi mu Bungereza ne yeewaayo okukyusa amawanga g'abantu b'omu Bugirimaani kw'ossa n'okuleeta enkyukakyuka n'ennongoosereza mu Bakatoliki abaali tebakola bigendererwa bya Katonda mu bujjuvu. Bonifansio ono yali muminsani munnakibiina ky'Ababenedictino nga yagunjawo ekereziya ez'enjawulo Monastery okuli emanyiddwa ennyo nga Abbe Owe Powder awamu n'okutereeza amasaza g'ekereziya. Yali mumalirivu nnyo nga kino kyeyoleka bwe yatema omuti ogwali gusinzibwa abakafiiri. Kino kyayoleka obunafu bw'abaalubaale abantu bangi ne bakyuka nga babatizibwa okufuuka abakatoliki. Bonifansio yali muyivu nnyo kyokka nga yayingira Monastery nga muto nnyo. Bonifansio yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1754 era yafa bujulizi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekibinja ky'abakafiiri bwe yali agenda okuyigiriza ku sakalamentu lya Confirmation eri abantu be. Mu kufa kwe yali akutte ekitabo ky'amasomo mu ngalo okwekuumisa olwo n'agenda ezira kumwa. Bonifansio yasiimibwa busiimibwa okuba omujulizi era omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yasiimibwa ng'omutuukirivu wa Papa ab'emirembe egy'enjawulo n'Ekereziya Katolika. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yawolereza Bugirimaani abatunzi b'engoye n'abasazi ba Fayiro. Bonifansio omujulizi omutuukirivu otusabire.
1: Toki, toki, toki, bien mis agneaux, compagnie aux sapiens, siens.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Buli mwana gwani dokutani kwa bulungi mbulamu. Wabulu mwana wo nebwabala bika bulungi acheta gw'obukuumi. Okugema yengabe kumo mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio, n'ekifuba ky'omumwa gugwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
2: Mary Batanga Gamanti, Oli Matameru Muntenziru Gavu. I wonder why they do an angle to Balenyaka in Bakameru, but you've made my day.
3: Kufakumando Kutusa Kurokuta, no. Sawa Niso Kumacho Kutusa Kusawa Mukagi Somutu.
2: No be a basino, Bagalanyo. Kumasa Kenyan in the Wassen. Machin to Chigenze Walabantu Mutandi Sokuita, Wamuya Yavana, Mamuya Mukome. Eskopo, yes. Fena tuwa chida vienga mwa chitute. Thank you very much. And congratulations. Waliwa wavude huu. Kati olia yeye samu nne. Jebi asembe bingo mwa samu nne.
3: Tosuwebi kuwata kumbeda zaba tumugulamu wabuli jo. Umuziki wa mutekete kwa bulu unji. Nena nyondo Lidian. Kuchenda mwenye kato nyizenya fama. Radio Sapiencia.
4: Hey! Mkulamu waliwa na otundolo za chisoboka. Chisoboka. Nao chisobola. Ate na onda chisoboka. Kuzuku sabuongo. Obula mchimu. Kuzuku sabuongo.
5: Choka. Obute buwebu no. Ohulizomu kugumu business. Ante. Buna buwebute buwe mkozu waku no.
6: Omukozu waku na kutusi wako. St. Cyprian High School Chaba Kade. Esumeru ya Felisangu wa Mukono. Musazari Ekerezia. Ejieru Gazi.
7: Baniza nyumu kanyumiro kano akokuwe kulakulanya. Leero tugenda kwogera ensangi zino bwetoloola eggwanga gye liva ne gye likoma ebuvanjuba n'ebugwanjuba abantu batandiseewo emirimu ate bantu bangi nnyo batandiseewo emirimu ne gigwa. Naye obuzibu obuleetera emirimu gyaffe okugwa buva ku bintu nga bisatu. Ekisooka butatunula wawo otandise bizinensi. Na business ki ejawo na kiki kyotekeddwa okukola mu kitundu ekyo. Ekyokubiri era ku bimu ebisula business zaffe. Bwe kutandika business nini tujitika buli kintu kyonna gwe ky'omanyi ky'olowooza nti okyagala ku nsi n'olowooza nti business eyo yeyino kikumalira. Okukakana nga business omugugu gugiyinze ng'egudde. Bwe mala okugwa ng'olowooza nti waluo akutambulirako oba waluo akulemeseza naye kumbe nga gwe kennyini gwe weremeseza. Olw'ensonga nti bw'oba otandise bizinensi walibadde weteekateeka bulungi n'omutima n'ogujja ku ebyo by'oyagala n'omanya sinnaba kutuuka bifuna kansoke nkuze bizinensi yange nsobole okufuna byonna bye neetaaga. Kisooka n'okendeeza ku expense. Ekyokubiri n'okendeeza ku ngendo z'oba otambula. Mu bbanga bizinensi zo yekwetaagira ate oba ogenze ku ngendo. Engendo ezimu z'oba otambudde nga zifulumya bufulumya ng'ekulemye.
6: Ako kitaba kya Katonda. Omukozi wako abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde. Tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum. Kosa naba elevo. Esumeru ya Felisangu wa Mukono. Musazari Ekerezia. Ejieru Gazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musanvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne UNEB Center number.
8: Ne Leronge na kuzo mwezi tano mwezi ugwa mukaga, nyafe ekerezia atuwa mtukilivu Bonifansio edama nituwa nguwa mtume wa Bujirimani. Bonifansio yazali wa mwaka gwa lukaga asamfu mwe tano, era yali yatumibwa Winfried Mukreditoni mwaka kabaka wa Wessex katema nituwa nga Divoni mwungereza. Bazadewe teba manyidwa. Bonifansio yasula w'omulimu omulungi mu Bungereza ne yeewaayo kukyusa amawanga g'abantu b'omu Bugirimaani kw'ossa n'okuleeta enkyukakyuka n'ennongoosereza mu Bakatoliki abaali tebakola bigendererwa bya Katonda mu bujjuvu. Bonifansio ono yali muminsani munnakibiina ky'Ababenedictino nga yagunjawo ekereziya ez'enjawulo Monastery okuli emanyiddwa ennyo nga Abbe Owefauda awamu n'okutereeza amasaza g'ekereziya. Yali mumalirivu nnyo nga kino kyeyoleka bwe yatema omuti ogwali gusinzibwa abakafiri. Kino kyayoleka obunafu bw'abaalubaale abantu bangi ne bakyuka nga babatizibwa okufuuka abakatoliki. Bonifansio yali muyivu nnyo kyokka nga yayingira Monastery nga muto nnyo. Bonifansio yafanga ennaku z'omwezi tano omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1754 era yafa bujulizi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekibinja ky'abakafiri bwe yali agenda okuyigiriza ku sakalamentu lya Confirmation eri abantu be. Mu kufa kwe yali akutte ekitabo ky'amasomo mu ngalo okwekuumisa olwo n'agenda ezira kumwa. Bonifansio yasiimibwa busiimibwa okuba omujulizi era omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yasiimibwa ng'omutuukirivu wa Papa ab'emirembe egy'enjawulo n'Ekereziya Katolika. Bonifansio omujulizi omutuukirivu yawolereza Bugirimaani abatunzi b'engoye n'abasazi ba Fayiro. Bonifansio omujulizi omutuukirivu otusabire.
3: Akabi kano kakati kisimu kumi bidi ya bidi mumukaga kacho alima safu nyo kumpeuza Radio Sapiensi ya ilanozo uva unda
9: mulangirire mutendereze bino bisangibwa mu ndagaano mpya oba nkadde
10: bisangibwa mu ndagaano nkadde.
3: Kakati kuloku tanudu nonge na kuzo mwezi tano tosubwa kabinka nukabana vama sumero kusaba kumi na bili zaka ungezi kono ruo mkaga nge na kuzo mwezi mkaga umwezo kwa mkaga umaka mkumi bili avili mumukaga kusawa tanu ezo kumachana inga babinka nyi zigendo kuwele sawa nyanga mwatu usenda kurete kateke nunji aba iza aba itama kugenda kumutendero gudako bava muma sumero gano sante chizito SS na mugongo Uganda Mataza High School Rubaga sante Charles Ruange SS Chiviri sante Joseph SS Indeba sante Cyprian SS Kuru chaba kade, isanti denisi sebu kwa wese sigaba, isanti Bruno SS na Vitaro, Holy Cross SS na Kawuka, Lakeview SS Ntebe, Emmanuel College Kazo, ne Pride College SS Mpiji, ujigirize vangiri, ngabo nyumiru anoku wangule milabu.
11: Sports Talk, istoti evye misanyo, kwa Radio Sapiencia.

0: mbalamu gwe. Bingi ebikyamu ebigenda okukola ki?
1: Okutuukako.
0: Kamba w'ekyokulabirako.
1: Mm.
0: Kati olaba omuze gw'obwenzi kubeerawo mu basajja ate n'oluusi ne mu bakazi.
1: Mm.
0: Naye endowooza y'omusajja kyalaba kyakola ki? Kyatwala.
1: Mm.
0: Kati agenze mu workshop.
1: Mm.
0: Bwagenze mu workshop, workshop ewedde, balinamu akaseera k'eddembe. Mubagenze mulimu abaana nabo beesaze obugoye.
1: Mm.
0: Eh?
1: Mm.
0: Nga ddala obugoye kumpi kamulese bwereere.
1: Mm.
0: Musajja wattu ono self control ekoze ki?
1: Ebuze.
0: Egaanye.
1: Mm.
0: Eh? Ate n'oluusi alaba basajja banne nga bakwataganye.
1: Mm.
0: Kati olw'okutya okugamba nti si musajja nenaawaawaayi kanonde ki enkubo.
1: Mm.
0: Ate mwami gundi alina gwatudde naye, mwami gundi alina gwatudde naye, ne mwami gundi alina. Ate kati nze banaagamba nti nabaaki nga naye akola ki? Olaba okutya kuli okusobola okutuukaŋŋaanira mu gurupu gy'alimu.
1: Mm.
0: Tayagala bamulabe bubi. Kati atya okumuyita amannya, atyo gamba gwe oyinza otya okwekuumira mukyalawo naye n'agenda agwa mu ki?
1: Mwekyo.
0: Ekyo. Kati bw'akigwamu ane n'aba n'okutya okudda okwogera ne munne okumugamba munnange nakoze ki nayonoonye.
1: Mm.
0: Naye nsaba kukola ki?
1: Kunsonyo.
0: Kati mu kutya okwo eno basigala bamu blackmailing. Butakomawo omukyala mmukubira n'addayo. Botampa kakadde nkuteeka ku social media.
1: Mm,
0: naziwaayo. Botangulira mmotoka nze nkuwandiikako n'ajigula. Kyokeene ebyawaka bifa.
1: Bifa naye aliikiriza oli.
0: Aliikiriza eri.
1: Naye nga si aliikiriza fiyo ono omwoyo guli gw'oyogeddeko.
0: Okutya okwo kubanga singa aba yeevuddemu n'ayogera ne munne. Zino tezalina okugula eri emmotoka obutagamba ono ziba tezikola kubanga olwedda aba akoze eki amugambye
1: akalabeera ne fiya bbiri.
0: Mm.
1: Eka bananga kiki ekinaabeerawo.
0: Mm-hmm.
1: Ate fiya y'ono agenda kunnyanika.
0: Mm-hmm.
1: Kati n'asigala ng'ali wakati wakati awo.
0: Kati okutya okwo omukama atugumya titubeere bulindaala.
1: Mm.
0: Tubeere bulindaala. Kiki gwe ng'omukristu ky'owulira ti otya?
1: Mm, ffenna
0: tutya okufa ffenna.
1: Mm.
0: Tukutya.
1: Mm.
0: Era ndoza ne bagamba abaagala okwewandiisa okufa olupapula luddayo nga lukalu. Buli omu atema buteme naye ng'ate kyekituufu ekigenda okukola ki? Okujja ffenna kaseera kagenda kutuuka ate tugende. Naye ndowooza mu kifo ky'okutya okufa twandibadde tulowooza ŋŋenda ntya. Omutonzi wange ansanga ndi ntya? Kiriziya ensaba ki? Katekisimu yaŋŋamba ki oba enkyaŋŋamba ki? Naye kati olw'okutambuliramu omwoyo ogwo ogw'okutya weesanga nga bingi by'otakoze ki? By'otatuukiriza. Wano abantu bwe baba bafudde mulaba abaana bwe babbulukuka. Singa tekwali kutya omuntu kulwaki aba teyagamba munne nti tulina abaana ana?
1: Obalabira awo.
0: Kati n'otayanjula baana mu bulamu naye n'oyagala obanjule mu kufa.
1: Olina ekizibu naye ate oliisa ekizibu.
0: Mm. Olwedde ono waawaka amanyi baana baffe bali 13. Toyogeraagako na mulundi nagumu nti oba naaliko bwenti oba bwenti.
1: Mm.
0: Kati ate okufa kutuuse ale bali 40. Batuuka okusiba ndaba nga basiba
1: amafuvu. Amafuvu. Mm.
0: Ago. Mm. Nze nonkeeyitira kaaya nti ndaba
2: kaikyayi.

0: mafuvu mama
1: mafuvu kati agogendo okulaba ati anti kwe bategerera buli ayitawo
0: no
1: kati kulwaki omuntu yandi agadde ayanjula abaana mu kika
2: ngataliyo
0: kutya kulya
1: naye ng'ate omukama atugambye tubeere ki buli ndaala kubanga era weeyongerayo n'onsoma Yowanna 10:10 nti mu luzungu the thief comes only to steal kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full.
2: Tomobi ajja kubba kutta na kuzikiriza naye nze najja mbawa obulamu ate obulamu
0: omubujjuvu
1: kati awo okutya twandibadde tukulinnyako nga okusaanyizaawo ddala kubanga Katonda atusuubiza nti yajja atuwa obulamu mu bujjuvu kati bw'aba akuwadde ekirabo ky'obufumbo akuwadde ekirabo ky'amaka ku lwaki gwe okyewa mu kitundu kyewe mu bujjuvu kubanga kati bw'aba akuwadde obufumbo obufumbo kwagalana kugumiikiriza kusonyiwagana bintu bingi ku lwaki gwe olondamu okusonyiwa kose kwako sijja kusonyiwa yanyiza nnyo siri musonyiwa kulwaki ate nga twandibadde tuwaayo mu ki mu bujjuvu
2: n'abafumba osookosempe wakati nti bwe tuba tusomesebwa mu kereziya tulinayo katikisimu y'abasooka katikisimu ene etutuusa ku masakramentu nga obaana oba asatu kubanga 2:3 naye kwe tutera okukoma ne bwe tukula ne tugenda mu bufumbo nga twakoma ku masakramentu g'ekito kati abantu bano bannaffe be tubeera nabo be tutambula nabo oba nabo abatali bajjuze not empowered nabo ne batambula naffe naye nga batuwa empowerment endwadde kati ne batulemaza tugenda okutuuka mu bufumbo nga n'abafumbo ajja okwogera wano nga ha n'abafumbo ebyo nno waliwo akugamba ha n'abafumbo oba obijjawo ebyo maama oba oli nawe akugamba n'abafumbo ebintu bye tebisoboka
1: buli kaseera aba afukamirira omusajja
2: ate n'agamba nze nsobola okusonyiwa oyo nze ebyo mbisobola obbigumiikiriza ebyo naye nga ate
1: yenna abafumbo alabye owuwe teyeeyisanga waali bannange tetusobola kwoza ngoye zaffe ziddugala mu lujjudde olwaziza omulwadde tasobodde kgenda mu
0: manju
1: ayonoonyaawo ng'ojjanga okwala ngaa bannange ani ngenda kwoza bino bye yayonoonye tekisoboka kati kuno okutya bwe tuba nga tetukulwanyeeko olwo omubbi azze atubbye omanyi omubbi ayinza okubbako essanyu n'akuwaamu ennaku
2: kituufu nnyo
1: emotional pain eyo bannange neebeera ku mutima kuli ng'etonnya olina kulwanaobulumi
2: bw'ebirowoozo
1: biri bye bakoze obutasonyiwa obwo bwonna byonna biba bikomawo buki bukomi kubanga mu butuufu tosobola kgabirako muntu kyayi ng'omujja mu kikopo kyo ng'ate temuli kyayi
2: naye bakibeera
1: kati you cannot serve from an empty cup olina kusooka kuteekamu aye naawe n'olyoka olikola ki oddizaako gw'oddizaako kati nti bwe tuba tetwerwanyeeko ne tulwanyisa omwoyo guno ogw'okutya gugenda kutuleka mu buzibu obw'ekitalo kati oyinza kirabira ku baana abalinga mu masomero yunivasite n'ebirala agenda n'afuna omukwano naye olw'okuba omukwano guno tegwatambula bulungi negumuyisa bubi nnyo. Nabivamu n'anzaaliddamu okundaba.
2: Bangi abo n'abafumbo.
1: N'akulira n'atandika okutuluka.
2: N'agwa akalika.
1: Naye ng'okutya kw'alina kwamukolebwawa ku yunivasite.
2: Oba emabega mu buto.
1: Kati abamu bakulidde mu maka omuli entalo. Maama emisinde giringa misinde. Bwe baba tebasoose kudduka mu kaawo 15, tebasobola kugenda kwebaka. Kati omwana ono n'akula ng'agamba nti nze sirikola ki?
3: Sirifumbirwa.
1: Olw'okuba ayina emotional pain, ayina ennyinka eyo, ayina obulumi obwo ku mutima, naye ng'ate yabufuna buki? Muto. Kati awe tusabira abantu nti bw'owulira ng'olina obulumi, funa obuyambi, funa okuyambibwa. Waliwo omwana eyagamba myaka 24 aze kuweebwa ku magezi nga ye ayagala ajje munnabaana. Bruza Kuraji
2: waliwo ne gwe nalaba ku TV era naye nga muwala muto naye ng'akyogerako yowe baamumujjamu n'agamba mbu ali bulungi.
1: Oba yasooka kulaba oyo simanyi.
2: Awo namulaba ku TV
1: naye ne mugamba Kuraju yagala kijjamu. Agamba nze tukuze nga maama ebiseera byonna ali safaari, tetubeera naye. Ne taata ali safaari. Ne mpalirizibwa okubeera omuzadde mu makoomo nkuze bato bange. Baatuwanga buli kimu, emmere w'eri, abakozi w'ebali, tusoma mu masomero malungi, buli kimu nga bakikola naye nga tebaliiwo. Twagala okunyumyako ne bakadde baffe nga tebaliiwo. Kati kulwaki nsigaza nnabaana ono? Ntuuka okuzaala abaana ale bafaanane nze. Kati nze kaamuggyemu.
3: Naye alaba tatuukiridde.
1: Nsigale nkuze ki? Bano be nkuzizza, bano be nja okulaba ng'abaana bange. Kubanga maama ne taata tebasobola kugamba nti bano baana baabwe. Mirundi emeka gye baba nansisa? Mirundi emeka gye basuze nabo? Nze nasulanga mu ddwaliro nga ndina mu senior 1, senior 2 nga bato bange balwadde nga nsuzeeyo na mukozi nga maama ne taata bagenze kukola.
2: Ndowooza abawuliriza, ndowooza muwulira ebirowoozo bino n'abafumba ensonga zaatuwa nti okutya n'abafumba era bino byeyogerako. Bw'otandika okwogera ku nsonga ng'ezo, abantu abalina okutya kuno batera okulifaalinga. Ebyemabega batera nnyo okwogera ku byemabega. Kino kyali bwe kiti, kino kyali bwe kiti, kino kya
3: naye kakati emabega twavaayo
2: nati abatamanyi.
3: Omwaka bwe guba gwali gwa 12, tuli mu 2026.
2: Ate n'abafumba omulwadde gwakugamba amanyi
1: okutyoko tekwakolebwako. Kyewatya mu 2026
2: wayongeddeko
1: tekyakolebwako. Osanga mu 2026 yali mwana muto. Kati 2026 muntu mukulu. Naye kali akaana akato akatayambibwa kati amunywezezza amagulu. Gwe ogenda kola otya? Tewalaba kino? Naye nattaki?
3: Kubanga kakati olaba n'abafumbo oyo nzigye munnabaana, maama teyaliwo nga bali mu kkola, naye eddwaliro lino lyali nga lya bwereere, lyali teryetaaga ssente n'okugula eddagala naki. Yesu w'oli wasulawo wabeerawo n'omukozi, naye ng'ate era waliwo ebirala ebyetaagisa. Kale eri tuyinza okulaba nti nno tubanenya tebaaliwo, naye ng'ate era baali beetaagisibwa okubaako kye bamaliriza.
2: Anti Frank,
1: kati bo abaana mu butonde bw'omwana, omwana ategeera emotional presence. Omwana tategeera ssente.
2: Era ne bw'aba tannazaalibwa ng'ali mu lubuto amanya taata n'ani.
1: Emotional presence nti maama ne taata ne bwe bandibadde nga bali mu kulya katunkuma naye nga weebali amakulu nnyo ku taata ne maama abali mu kukola ssente nga baziweereza. Mpozi ng'omaze kutuula n'abaana Abaana ne mba nnyonnyola ku lwaki okuvaawo kwammwe kwa mugaso. Naye ogamba mbu ojja kuleeta bibisikiti byakulya, omwana ategeere nti taata w'oli akati awofuuse supplier.
2: N'abafumbo waliwo essomero lye nagendamu mu kansolingi gye tubeeramu kwogerako n'abaana, twali tusomesezza ku creative thinking mu baana. Kati omwana najja nangamba mukulu mukunze wange, nze maama wange ne taata wange bonna bannema okutegeera, naye ku ssomero wendi wano sirina kizibu kyonna ku kintu ne ssente byombiri n'ebyo. Naye maama wange akolera mu nsi z'ebweru, nze sijja kwogera. Nagendayo ne natuukayo ne maama wange ninga atamutegeera, ndaba ng'atali maama. Naye ate ne taata gwe mbeera naye wano naye tabeera waka, nze okujjako okubeera mu nnyumba ne wabeerawo n'omusirikale ne ku Sande ne banvuga ne bantwala ku kyaki. Naye ku bonna bombi abo ate nga yali mwana si wa primary wa kibiina kyawa, yangamba ku bonna sirina gwe ntegeera, mbalaba bulabi n'ebyabwe sibitegeera. Era na bino byoŋŋambye obwedda bye musomesa ku ssomero ŋŋenda bikola ntya?
1: Kati n'ow'emyaka ataano ow'emyaka ataano tewandimusuubidde kubeera mu makaage ng'alina omukyala n'abaana n'emyaka ataano musajja naye ng'ali mu bitamiiza. Kyokka maama alinga mu 88 alabirira ki ow'ataano? Kati n'omugamba ekikusibye wano embeera eno yajja etya okusajjuka? N'agamba ffe twakulira mu maka nga waliwo abakozi nga bataano, kanga abaana twali bangi, kati nga kumpi buli baana babiri baba n'omukozi waabwe, nga tetulina kye tukola. Kati nga akawungeezi oba emisana waba tulina ky'okola, ogenda n'ogayaalirako mu bbaala. Yakuyita kugayaalirayokko, ogenda n'ogayaalirako mu ki?
2: Mu bbaala.
1: Ali sente ze munywa nti abazadde baatuwanga ffe sente tezibeerangako kizibu mu ki?
2: Waffe.
1: Maka. Kati n'omugamba nti kati ku 85 osulawa? Nze ekisenge kyange weekiri. Kati nayo baganda bange bba baagenda, naye abamu ku ffe tukyali wa maama. Ani aliisa maama? Maama yali yakola ebintu bye era bireeta ssente, era nze maama yakola ki?
2: Yandabirira
1: nze. Seegulirangako ku lugoyi ate bw'omulaba
2: waataanti
1: ali proud. Naye wa myaka ki?
2: Ataano.
1: Naye teegulirangako ku ki?
2: Olugoyi.
1: Maama
2: yagula.
1: Yagula.
2: Kati oba taata,
1: abaana bano baba bayingiddemu ekyokutya nti tebasobola kukola kintu awatali maama. Tasobola genda kupakasa n'aleeta ssente nga maama z'aleeta. Kati nga ye kyalina okukola kutya kwe kumufuga ne kumuwasa ne kutuula wali ne kumukkiriza n'agenda n'agayalirako wa?
2: Mu bbaala.
1: Mu bbaala. Kati omuntu ono bw'afuna ate omukyala oba omukyala n'afuna omwami, ate kireeta chronic stress mu bufumbo. Eri oli gw'abawasizza oba afumbiddwa omuntu ow'ekika kino?
2: Okwennyika kw'olukonvuba.
1: Okwerariikira
2: kwa lukonvuba. Okutawona.
1: Okutawona. Kubanga kati teebereza ofunye omuntu afaanana bw'atyo. Okuggyako maama ky'atasobola mukolera kuzaala mwana.
2: Ebisigadde maama yabikola.
1: Maama yabikola. Maama yakuweza nti neetu. Maama yagula obugoye bwa mwana. Maama yakuwa ez'okusasula mu ddwaliro. Emmere mulya ya maama. Kubanga kati ow'ekika ekyo awasa aleeta wa maama.
2: N'abaana maama era. Maama addamu era n'afuuka omuzadde.
1: Omuzadde w'abaana. Kubanga kati naawe omukyala oba omwami afumbiddwa oba awasizza omuntu oyo, olina w'otuuka n'okoowa maama okubeera mu ki? Bufumbo bwammwe. Ekiddirira muntu kutambulamu. Maama ne bamusuulira ki?
2: Abaana. Oba n'obeerawo naye ng'abaana gwe naawe weggyako obuvunaanyizibwa n'obulekera jjajja.
1: Jjajja yakola ki? Yabutwala. Kati ebintu bino nti okutya kuno okungi kuleta okumenya obwesigwa mu bafumbo. Ani ne kuleta okumenya obwesiga mu baana n'abazadde. Ne kuletera abaana okubanga batambulira mu kutya na kusoberwa. Kubanga bakibayingizaamu. Tolanga yo kubazadde abagamba abaana temugendanga ewagundi oyo tabaagala, senga wa mugundi oyo, taata wa mugundi oyo, abaana ne batambulira mu ki mu kutyoko. Naye bwe tuba tugezaako era kye tukubiriza abantu nti tulwane nnyo okuzza obujja oba okwejjanjaba obulamu bwaffe, obwongo bwaffe buno bubeere bukkakkamu, tugyemu ki endowooza eyo ey'okutya. Era Abaloma, bw'osoma Abaloma 12 nnyingo ya 2, waliwo ebigambo ebitugumya: be transformed by the renewing of your mind. Romans chapter 12 verse 2.
3: Empisa zammwe mulemenga kuzifaananya n'ez'abantu b'ensi, wabula mukyuke mufune endowooza empya, mulyoke musobole okumanya ebyo Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa era ebituufu.
1: Nti tukubirizibwa okulaba nga tukola ki, nga twezeza bujja ebirowoozo byaffe bino. Singa weeteekamu ebirowoozo nga bya kutwala mu maaso, oli mufumbo, weekuumire ku munno, toteebereza nti atayina ebbali, obufumbo bujja kutambula. N'otegeera nti ebizibu weebiri, naye ebizibu biggwawo ng'abantu babyogeddeko, emirembe gibeera mu maka. N'omanya nti ezadde abaana banjawulo, abamu bagezi, abamu baakuyambako, togeraageranya
2: nti
1: omwana ono ku mulala waliwo gwe nasanga wappi wano, n'agamba nze ndi mukambwe nnyo mu kubala, naye oyo atuswaza tamanyi kubala, wappi 7 naye nga owappi wano yagamba owaki owappi 7 naye erabira nti okubala okwappi 7 sikwekwappi wano. Kati singa tusoberwa nga tuwulira nti tusobeddwa, twandisabye abantu bafune ki okuyambibwa.
2: N'abafumba ku nsonga y'okuyambibwa, osanga nti oluusi abantu gye bagenda bayambibwe balwazibwa, kubanga abantu okuyambibwa kwennyini oluusi tetutwagala. Waliwo emisomo egitegekebwa nga ku kyaki netugamba nti gy'abafumbo, gino gy'abakristu ba bulijjo, gino gy'abagundi ba gundi, nga gyanjawulo kubanga akereziya etera okutegeka ebintu bwe bityo. Naye era omuntu oyo alina ekyo ekizibu ky'okutya, n'eyo yanditya okujjayo ng'agamba ebyo byaba Fernandez, ebyo byaba Jjunju, ebyo byaba Ojambo, nga talinnyayo era yesulirayo gwa naggamba. Kati n'osanga ng'omuntu oyo asigadde nga bw'ali, kiri ekikadde kye nga kyasigaddemu.
1: Kati okuyambibwa kuno kwe twogerako, twebaza abantu nti kati gye tugenda tweyongera, abantu bagenze nga basoma okubudaabuda ki abantu. Omuntu omutendeke mu kubudaabuda, bw'ogendayo tagenda kukugambako kazibu katono, kino kizibu kinene. Buli kizibu amanya nti kizibu, naye ono atalina kutendekebwa okwo, bw'ogendayo n'ogamba bannange balamu bange tebanjaga, anawe ekyo si kipya, balamu b'abantu nga bazibu buli wamu, naye ng'ate eriyo alina abalamu abalungi. Bannange kati nina ekizibu, baŋŋambye kyandibanga mukwaya mulimu mujja wange. Ekyo kya bulijjo, baba bakulembeze bakereziya era mukwaya gye bakola ki gye basibira, ekyo si kipya. Naye ng'ate eriyo abakulembeze bakwaya, abakulembeze bakereziya abatali mu mbeera eyo. Naye olw'okuba abantu babataddemu ki
2: obulwadde,
1: kati tulina okulwana okulaba ng'ebyo bye tukkiririzaamu ebikyamu ng'abantu tubiteeka ebbali, biwummule, tutandike okulaba ekirungi ekiri mu kirabo kyakoze eki kyakuwadde. Katonda akuwadde abaana, daba ekirungi. tolaba bichamu. Akuwadde obufumbo, laba ebirungi ebiri ki?
3: Mu bufumbo. Akuwadde omulimu.
1: Ndalaba ekirungi ekiri mu mulimu. Totunuulira
2: bibi
1: ebidala. Nze kale nze ntuuka ng'obudde bukyali, bannange batuuka 5:00, naye nze lwe nazeeko ku 3:00 era bakama bange nze gwe bajjeeyo kubanga si kyoli. Kulwaki okwopa ekyoli ekifu?
2: Noleka ekirungi.
1: Ekirungi.
2: N'abafumbo tweyanzizza ndowooza era ne lw'onookomawo kubanga twetaaga waliwo katikisimu yabasooka n'ennyinyonnyole n'ennyinyonnyole nga zikati oli mu katikisimu ennyinyonnyole yabakulu nedda waliwo ebintu byetwetaaga
1: byabafumbo na famire
2: nate kati famire
1: bayogera katikisimu ebirowoozo bigenda wa musomesa
2: by the virtue of our baptism fenna fenna tuyigiriza ekigambo kye kya Katonda era kati kye tuliko tuli mu katikisimu eno tunnyonnyola omuntu omutuufu bwe yandibadde omuntu ali mu maka ali ku mulimu ali ki yandibadde afaanana atya kati n'abafumbo ekyo kitumenyedde bulungi omuntu eyandyetaaza okulaba n'abafumbo ankubire essimu eri 0776657 43
1: Oba okujja eri lubaga.
2: Oba okujja eri lubaga mu ofiisi y'abafumbo.
1: Kuli lwa kubiri mu ofiisi y'abafumbo.
2: Eri awo mmanju.
1: Mpita bazadde bannaffe bw'oba wasomesezaako omwana ku Kisubi Maina Seminary. Ejaguza emyaka 75 nga 27 omwezi guno. Mpita abazadde bonna bannange mujje tuwagire akalimiro kafaako
2: bali senazi baffe enkya tulinayo wano meetingi ndoza mugimanyi ate tujja kusomerako n'ekitambiro kya misa 4:00 temubulawo tubalinze
1: ate Mr. Jamb Serenity Center mulangira Serenity Center ejaguza emyaka 25 nga bakola omulimu ogw'okubudaabuda n'okujjanjaba abakozesa ebiragalaragala bali wano Kabula Muliro kasita otuukawo Kabula Muliro ku parish Kiddam Board ng'oli ku Serenity Center n'ekipande weekiri kikulagirira bulungi kati bw'oba osoomoozebwa mu mbeera eyo nga tomanyi engeri gy'osobola kuva ku bitamiiza tuukirira Serenity Center tojja kuvaayo ng'oli osigadde kyekimu
2: twagala okwebaza mwenna ababadde bawuliza puroguraamu yaffe eno olwaleero tubadde
1: mukyala Winnie Fernandez n'abafumbo Kampala Archdiocese
3: Jinjo Francis
2: nange Ojambo Christopher omukama abatukuumire

Kuleddwe Namugongo kyaleeta okusalako ekyalo ekyo nga tebakkirizaayo muntu yenna kugendayo. Ebisigalira by'abasomi byamalawo ebbanga ate abattibwanga mu ngeri eyo tebaaziikibwanga mu ngeri ya bulijjo. Nga wayise emyezi mukaaga abakristu basatu, Matayo Kirevu bw'aliirikamya ne Leewo Lwanga wakati mu ntiisa eyaliwo baafuna obuvumu ne bagenda e Namugongo ne bajjayo ebisigalira bya Kalooli Lwanga bwagenda okukya ku makya ku ssaawa bbiri nga bali mu kigo ewa Faada Mapeera. Munaye ne babirongoosa ne babizinga mu ngoye emyufu ne babiziika mu sakristiya mu ekereziya e Nabulagala. Olw'entalo z'eddiini ekigo abamisa ne baakirekawo, kereziya yokyebwa, akabokisi omwali ebisigalira bya Kalooli ne kabula n'ekifo ne kifuuka nsiko. Naye nga 13 Novemba 1992 omusomesa w'eddiini yali alima n'azuula akabokisi omwali ebisigalira bya Kalooli Lwanga, ono yadduka mbiro n'akatwayira mu nsinya yayise, ono naye n'akatwala e Tanganyika mu 1899. Abajulizi batusabire nyaffe biikira Maliya nga bwe yabawanirira, naffe batusabire eri Katonda tunyweze okukkiriza ffe abaana ba biikira Maliya tubeere abamalirivu mu byonna. Mbeebaza nnyo okuwulirizanga pulogulaamu yaffe eno, ate mbasaba tuteeke mu nkola ebyo tuwuliriza bituyambe bibeeko kye bitwongerako. Kati twale essaala ey'okwesingira omutima gwa nnyaffe biikira Maliya. Ayi Maliya embeerera nnyaffe era Namasole waffe, tuutuno ffe abaana bo twesingira omutima gw'omweraliikirivu era omutukuvu. Tetugenda kwerabira nga bwe tuli ababo, otweyambe ku mulimu ogw'okubunya obwakabaka bw'omwana wo ku nsi. Tukulazaanya okuddaabiriza olw'ebibi byaffe n'olw'eby'abantu bonna, nga tugumiikiriza buli lunaku ebizibu ebituviira ku mirimu gyaffe Katonda by'atwagaliza, nga tusoma ssappule yaffe ŋŋanzi ate nga tuyisa mu byonna ng'omwana wo bw'ayisa. Omutima gwa Yesu omutukuvu ddala tukwesiga. Ayo omutima gwa Maliya ogutaliiko bbala otusabire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliriza pulogulaamu yaffe eno. Nyaffe biikira Maliya omuzadde ow'ekisa atusabire eri Yesu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu abo batusabire eri Yesu. Twagale nnyo sakalamentu lino erya Eukalisitiya. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa.

0: Oyes, wabari nyoko ina jekumi deko chenda mnyakutunye zenya Radio Sapiencia echiro echona kuruwa lero. Ziri nya ezaka ita kusawo mkaga ogwe echiro. Ngabuli jo kabera katimba kabia mizanyo yenze pade siruma gombebezi so kubera nga kutambuza. Tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera musambo ogwe echiro. Era wenyini wenyo kubera nga kwasiza Nansera Edward Lubarukovu abirenga kutwala ne programu damwesubi ne abirenga kuongerayo mchiro akatimba kabia mizanyo tutambula ne 22bet gulao account osobola kuberangu siba ne 22bet changu nyo kuberangu gulao account gena musimu yo wogenda ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya feja kuberangu jao kusimu yo gendo wali chigambo register chini game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yesimu kati wali awagenda promo code oja kuberango tekao akatimba awagenda promo code oja kuberango tekao akatimba then nyiga mu chigambo register ja kuberango yega tak 22bet insonga zona zibirenga zitambula bobo sibaho ino kuberango sibisa buvunanyi ziba ate rango weza abiri mweta no kutawa guru wabikyo kuberanga biku anguira goina abibira no mwebezi ate rango sibani 22bet 22bet echenja ulo chie ina wikasito sibane 22bet te wali mpira goja kuno nyagu kubule kasito berango tambla ne 22bet te wali mpira goja kuno nyagu kubule emipira jona okweto olensi yona jono ja kuberango jisanga kwa 22bet kasito berango sibisa buvunanyizibwa ulichimu chija kuberanga chiku anguira tuwali mpira gujia kubula option zizo na kwe ziri abagalo kubira nga musiba kumakona ujia kubira ngo iriba ampura ampura abasitiba kukadi na kuzino pire jimwe jizanya jirimu red card nyingi katia sitiba kukadi na ujia kubira nga ate uzisanga ku 22bet uvire ngo uiriba ampura ampura kukastube rango sibisa bufunanyi zibabulichimu chijia kubira nga chitambla ate na nechirara abazanya virtual games kwe ziri ku 22bet ate na kuzino vacho game zigabira dala akasente enaku zino vacho game zigabira dala akasente kati gwazanya vacho games neka aviator byo noktwaliza wa kuja kubira ngo bisanga ku 22bet nolecho twali kyogenda kunonya kibule ku 22bet bwegula obuguzi account ngogenda musimu yo wogenda ku internet kasitote kam 22bet.ug website ya fe ja kubira ngo jao buli kimu kija kubira nga chikwanguira nga bwichino kubira nga chitambla juzambi ya bakusaba wale wagenda promo code ngotekao akatimba auja kubira nga ate songo zitambza lero emipira minja jizanyi dua neje jicha azanya uwe jigendo kubira nga jizanya jebu jako kuwanga chizibu nyoru mo ukebira yunga tuwali yompira guzanya katiku ya genze nusipa kumipira jomu kwano timie kwangiria Belarus bakubie kwangiria Syria e goals batenya kwa emu Georgia bakubye timye gwangire Bahrain e goals batte biri kubwerere then Slovakia e goals amaria ga biri biri ne timye gwangire Montenegro gugenze mu draw ya biri biri then Moldova nabo bakoza amaria ga biri biri ne gwangire Bulgaria mupire jomu kwane ja mawanga Russia bakubye timye gwangire Burkina Faso e goals batte sat kubwerere San Marino ekubidwa Bangladesh e goals batte biri kwem erigo yageze eno birango siba ku mipira awo Hungary bakubye timye gwangire ya Finland e goal zibadde biri kwem Hungary akapire kawangudde Azerbaijan bakubidwe gwangire ya Malta e goal zibadde biri kubwerere Malta ompiro ogwo egwangudde erigo yalumbye no birango siba ku mipira ejo Malta agwangudde ku bugenyi Benin ne Niger gwedde mwem Central African Republic baku za walia game mwenye kuangiri ya Togo erigo ya genze nubirango siba kusaidi yeyo Angola baku za walia game mwenye abo ni ama li digali mbadu gavu wama sponsor ingi gwe Benini na kule mwenye Togo ni bakule mwenye ni Angola ni kule mwenye agweba itama li vya mafirika atenga gonaga li muanda mujja omufirika mujja moyo kulira mu mulago kubanga alewe kanga muzibu nyo mumbera yokole dili Nye ama liriga nungaga jia nyomu friendlies. Saja wako ze biri wanu. Ne kari. Katulinde tulabe bionanga bijo kuberanga bitambula. So goya sibe kweje mipire jomu kwano mumawanga. Bweti mbira bwetambu de kusaidi yeyo. Kari ya wala tusoke tuberenga tusiba kumipira. Nga sinaba kuberanga nsosotula. Biende so na kuruwa lero. Omanyi binje bitambula kusaidi yeyo mizanyo. Diego Daro. Echama Cristiano Ronaldo. Chia mukuba. Oba kama kaya mukuba. Ngayogera ku musambi omu musambi munne oba musambi munnawe ku timu ya Manchester United nga Ronaldo akyaliwo amazite ate nakasangusa dikutaru Ronaldo ebbanga lyakomawo ku timu ya United ebbange ekisanja ekyokubiri haina akama kayakuba Diego Darot nga ageya omukuba tebi ku timu ya Manchester United nagamba mbu oyu tajia kuba wano kapira kusinza kundaba ingiri jara teka mmanyi. Kati Diego Darot avude ya kama ako na akasanguza. Niyawa poti go wano na kawa ino buntu wa wibubaku nanga bugende lele kuanga. Ne Ronaldo. Buyalinga gena mwaudi kapu eba desembe ya liye kata. Yavayo na yavya timu ya Manchester United naji. Na agamba. Bulichimunga wa inachireka biri muedanga hapa wano. Timu te. Tekola nchuka chuka na kuberanga ba renovating ebintu dressing room zonna nkadde buli kimunga bwe nakireka training ground techukanga sira mangayo timu eta improving anga United mu bintu byayo byekozesa manje Ronaldo agenda biogira already nga waliwo abakubegulire mbu obagenda ku Old Trafford okulaba akapiira mbu bwe bali ebyokulya basanga ebimu emmese yabi zaabirumye. Kati Ronaldo yaga ekisawe kikadde kyetaaga kuddaabiriza n'ebirala bingi byeyogera ebbanga lyabeerawo nga liwansi wa Erik ten Hag. Bingi abamu nga bagamba babeera balaba omupiira ng'emmese zibalinnya mu Old Trafford yekaddi ye kati ebyo Ronaldo ebisinga yabyogera tugenda mu World Cup ebadde esembyeyo yali ekata kakati ne Diego Daro naye avuddeyo nayogera akama mbu Ronaldo yamukuba akama n'amugamba oyo tajja kubaano kapiira mpozi konga yefuddeko nnyoba nga yefubyeko kati ebyo byonna tugenda kubeera nga tubiyitamu wano ekiro ekyaleero goyina ali mu kubeera ng'ogoberera omubebezi ate era ng'oliza Radio Sapiencia byonna tugenda kubeera nga tubiyitamu kama kyako era musambi ki oyo Ronaldo gwe yali asonga mu olumembu mpozi konga yefubyeko nnyo ne tajja teeba goolo ku Manchester United kati Diego Daro agize World Cup etuuka mbu najjayo ekyama Ronaldo kye yamugamba tugenda kubeera nga tujja waawo kakati gwe omusi wa mipiira njagala obeere ng'osooka okusiba ku mipiira ogende wali ku 22bet obeere ng'obeera mpolampola obwedda mbagambye okuva olunaku olweggulo sinateekayo katambula konna okuva olunaku olweggulo sinateekayo katambula konna ku docket naye obwedda mbagamba nnyina ensonga lwaki sinateekayo katambula nzijukira akatambula ke twasembayo okubeera nga tulya kaali kakola odi lukaaga bwe mba siseera bitti akatambula ke twasembayo okubeera nga tuteekayo ne kalya kaali kakola odi lukaaga kati gwe wenna ali mukumpuliriza essaawa zino ng'owuliriza omubebezi njagala ogende ku docket ojja akatambula odi lukaaga nkugambye olunaku lulamba Saturday okatambula okuba olunaku lwajja ekiro naye wabaddewo ensonga lwaki ziteekayo katambula nga waliwo akatambula keninze bakigattu bange bakajjeko engalo nange nkole ekirifa yino tubeere nga tukateeka ku docket kati njagala gwe nali mukumpuliriza essaawa zino ogende ku kodi obeere ng'ofuna akatambula ako genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe ssaabiri mu etaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba njagala tukajjeyo kati genda ku docket obeere ng'ogyayo akatambula ako genda ku 22bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ojja kunyiga 6:17 bisatu mwenye hash njagalo je ya katambula ako kati gira kutu beti oteke mwa kempisi mkugambi benye yuko we dambuza umwebe za katambula angatika liyo kudoketi uwe dani nene songa lwa chisiteka yu katambula ako mbadde nina ensonga lwaki siteka yo katambula ko kati gwegenda ku doketi kati kati gendo kye akatambula genda ku 22 bet oberengo bebera kasito berango sibisa buvunanyizwa ngoweza 2.5 okudda gulu tuberenga tambula ja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munya hash wobo itawo ja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munya hash njagala goe nali mukumpuliriza nga tetunagenda ku alebadio lw'omukaaga jukira alebadio lw'omukaaga mujimanye ebyaffe mubimanyi eyo teyetaaga kuwogerera nnyo era ndowooza abasinga singa wajjeyo dda alebadi olw'omukaaga ne soko gye akatambula ako bangi abadde babuuza akatambula mbadde nina ensonga lwaki saturdayo katambula kati genda ku doketi obeere ng'okafuna genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 okkiriziba kubeera ng'osiba kajjeyo kati ng'onyiga sita 2:17 sita bisatu munya hash wobo oyitaawo ojja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munya hash kajjeyo kati kugambye waliwo ensonga lwaki ndeesa akatambulako kugambye twasembayo okulya odi twasembayo okubeera nga tulya odi lukaaga kati odi yemujendeese waliwo kigatto wange eyatuwa odi lukaaga luli era agambye omubebezi abaana tebatagala buli mupiira bagukwate nga bwe guli kati ate nange obwedda nkola butaweera kulaba nga tufuna akatambula akali gumite kabeere nkatuwa ku ssente kati njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna akatambula ako ogenda ku 22 bet obeere ng'osiba kati tobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda aggulu ojja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munya hash kajjeyo kati ku sita 2:17 sita bisatu munya hash wegenda oteekemu akempisi kano akatambula ne bw'oteekamu olukumi kaleetayo emitwalo enkaaga n'okudda aggulu bw'oteekamu ebitaano kakuleetayo emitwalo asatu n'okudda waggulu kati gwegenda ku kodi obeere ng'okafuna genda ku 22 bet obeere ng'osiba teekamu akempisi konna k'olina nkugambye kano akatambula ate bayidhawe mukanguyire kubanga katandika ssaawa zigenda kupeera 8 kitegeeza w'ensiibulira wayitawo ebbanga ttono nnyo akatambula ako okubeera nkatandika nolwekyo genda okafune genda ku 22 bet obeere ng'obebbera mpulampula kasitobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda aggulu tube bbiri hey agamba atya siwankambo ekyengera siwankamba ng'ambye omubebezi omanyinze kasitambuli yange ewantu ogumizaawo nnyo wabeera waliwo omulamwa gwe weebuuze lwaki obwedda sinateekayo katambula lunaku lulamba ng'ambye kaakati ketteekeyo akali gumite gwegenda obeere ng'okafuna genda ku 22 bet obeere ng'osiba kasitobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa jjayo akatambulako odi lukaaga twasembayo okulya odi lukaaga katambula kasembayo okulya kati genda ogyeyo ne kano ogenda ali ku 22 bet obeere ng'obebbera mpulampula tubeere nga tutambula kodi yeeyo sita 2:17 sita bisatu munya hash woba oyitaawo ojja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munya hash woba oyita genda ku 22 bet teekamu akempisi sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 okkiriziba kubeera ng'osiba ku sita 2:17 sita bisatu munya hash kati nga bw'ojjayo akatambula alebadi olw'omukaaga mugimanyi twayingidde dda olunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi ziwezina mukaaga mwezi gwa mukaaga omwaka 2026 kaakati genda ku doketi obeere ng'ogyayo alebadi ya saturday eyo buli omu amanyi ekikyekola kukeera kulya kyanja kiri gumite nakubeera nga buli omu yeebeereramu nakubeera nga buli omu yeebeereramu nabeera ng'afuna kapito gwegenda ku kodi obeere ng'ofuna alebadi olw'omukaaga akatambula nkugambye kagenda kutandika ekiro kya leero ko kajjeeyo kati obeere ng'obeera nako ku akiba then genda ogyeyo alebadi olw'omukaaga alebadi olw'omukaaga saagala gyogerera yeeyogerera eyo alebadi ya saturday yali egenzeeko okuva omwezi ogw'ekkumi ogw'omwaka oguwedde paka ogw'okubiri gw'omwaka guno nga buli lunaku buli we tugigaba etuwa ssente alebadi ya saturday owedde mwakiraba wadde byonna byali bikalubye naye era yamala netuwa ssente alebadi ya saturday njagala buli muntu awuliriza omubebezi towuliriza mubebezi n'okeera ku lw'omukaaga nga tolya kyanja kiri gumite kizibu era enkya sibasanga ku bikomando kubanga egenda kukeera etuwa ssente enjasi basanga kubikomando kubanga igenda Keret West End. By the way, kumacha ndese nali City biri kubanga ne Ordinary nayo egenda kuberanga ezanya kumacha. Ordinary nayo egenda kuberanga ezanya kumacha. Kakati kitu Keret mukwate li City biri nga betwakola week ewedde. Olwo twamukwata mko ali bad ne Ordinary. Kati era ke tuddemu tumukwate bwetutyo li City biri. Kumacha sagala muntu akerera chikomando. Kastobera nga wulizo mubibizi pozikonga tuwampuliriza sagala muntu akira kulya chikomando kastobera nga wulizo mubibizi gogenda ku docket oberengo jayo ali bad ne Ordinary gambi akatambula ko katandika kiro kya lero genda wali 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetandu kwizi bakubera nga osiba oja kunyega sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash wobo itao ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wotubatu itao kena kutentu beti teka mwa kemfisi bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza abiri mwetanto kilizi wakupere angu siwa tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wobo itao ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash achiri ja meru ya mayo gambotia akatambula nkugambi katandika chilo chali rusawa munana hei togamba ato mbebe zinga saka labi ako waka itasiga la talama akatambula katandika chilo sawa munana ugwe shiro chitegeza wensibu la wano wabira wabula eda chika kum infakti wabira wabula sawa imu kabirenga kata andika gambye are badi olomukaga eyo mujimanyi then Ordinary City biri zanya kumacha kusaka katambula katandika ekiro katigenda ku docket oberengo funa City ezo genda ali 22 bet oberengo siba sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto kwizi bakubera ngo siba ja kunyiga sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash wobo itao ja kunyiga sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash kambe kombu waka bunonzije tugende mukama Cristiano Ronaldo kaya kuba Diego Daro nga gambu oyo tajateba goals ku team ya Manchester United musambi chigwe yali agamba katuje
1: Erinyimu terikuwa yo, teriku zikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug. Betting yu wabulabe rio wongo, betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili mwetano, no kuta wakuru. Alo, get! Fetching the munyaka to nyisinya fama.

0: Oyesuwa barinyo gwena chaje kumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia echiro echarero ebula kumina bilies jude okubera nga tuka wali kusawa zigenda kupera musambo gwe echiro au wenyini wenjo kubera nga kwasiza Nansera Edward Lubarukova berenga kutuwala ne program damwe suubi kuhise mchiro nga bwechitambla kujukiza unako lwalero lwomukaga lutuingide kumachia sawa nyapaka tanu mberao na katimba kebye mizanyi extra nolwecho tukasubwa tubirawo wano ne tukera okubera nga tuita mu nsonga zonna gulo account ne 22 bet osobola okubera ngo siba kumizanyi ejenja ulo nokusingira ddala omupiira kyo ino okubera ngo okola genda bugenzi mu simu yo wogenda ku internet ojja kuteeka 22bet.ug website ya fe ejja kubera nga ejjawo ku simu yo genda wali ekigambo register kinyi game juza mbiye bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega taku 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula atana weza abiri mwetando kirizwa kubera ngo siba chokana wa siba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa asiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa emipiira gyonna nga bw'ogimanyi bwegitambula okwetoola ensi yonna ku 22 bet kwegiri odi ziri waggulu ate era nammwe abazanyi abavacho games ensangi zino zigabira ddala akasente wali ku 22 bet abazanyi aka avieta n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo byonna ku ebiri ku 22 bet n'olwekyo kwe kati tobeera nga osiba n'obuvunaanyizibwa osiba akasente ak'enfisi genda ku 22 bet obeere ng'obebbera mpulampula nguweza abiri mwetano kudaguru kusaidi heyo genda kukodi yombebezo verengo ufuna kumipira ugenda wali 22 bet verengo siba nkugambie risiti ezikule mbede muziri sato ukuli akatambula akagenda kuwira akatandika echiro echiro na kuruwa lero akatambula kukatandika chiro sawa zigenda kubira munana kakajibwa kaka uu alibadi yoro mkaga yomu jimanyi yeyo gerira kubanga buli wa mukaga tukera kulya sente buli wa mukaga buli aulizo mbebeza akera kulya sente mu alibadi olwo mukaga ordinary naye genda kubira nge itandika kumacha kitegeza na genda okuja wano sawa nyapa katan nga akatambula katandi kazanye kubako katandika kiro kya lero ordinary nge tumazo tegera waka sente tukalite ordinary ekola odi 13 over 2 then ne alibadi tujja kubira nga tegedde butia kuyokoze ne of course alibadi olunkaga mujimanyi yekera tu asende kugenda kukodi oberengo fune mipira ekyo genda ali 22 bet oberengo siba sibisa buvunanyi siba tuberenga tambula mpula mpula kusita bibiri 17 sita bisita tumunye hash wobo itawo ja kunyiga sita bibiri 17 sita bisita tumunye hash ye kodi ya feyo sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash wobo itatu berenga tambula mpula mpula uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash wobo itatu berenga tubebira club ya Bayern Munich okubako wali mkwangiri ya German bavu deyo ni balaga nga webetaga omusambi aitiwa Rio Ngumuha wa club ya Liverpool mwana muto kijana miaka 17 ejobukuru umanyi riongo muhoyo abadde musambi kwegamba abadde musambi yomuku basambi abato abatalabise bubi mu season ye jasusa okubiranga azanya oba mu debut season ye ya Premier League ku miaka emite 17 jaina agezezzaako n'awaganya mu squad ya team ya Liverpool by the way jukira kusaidi kwa azanya ababisanya n'omusambi aitwa Kona Gakpo bubabira ababisanya akusinzira kusaidi jazanyako ku kisawe ababisanya n'omusambi aitwa Kona Gakpo kati ku Bayern Munich azanya wazanya ye musambi aitwa Luis Diaz ere yali ku team ya Liverpool na ye oluvanyo lwa performance etaba tembi eyo mvubuko ono by the way abajukira jibuvuddeko mu international break esembi eyo ndoza imba sirabide omutendesi wa timu yegwanga eri abungereza aitibwa Thomas Tuchel yaita mvubuko ono atweningeko ne timu enkuru eya abungereza ngo mukubonira obulaga nti gai akapira akakubira dalira akategeera ati nga kyali mwana muto myaka 17 egy'obukulu. By the way, buli wenda Riyongo Muva anzijukiza Raheem Sterling we yajira ku timu ya Liverpool. Bwana Sterling yajja muto myaka bwejitu naye nga watabu nnyo bakono Sterling we na kuzino yuza onalabye pamukabye no mukaba lw'okuvuga emmotoka nga akozesezza ebyokunywa ebikuba ku mutwe Raheem Sterling oyo naye ngomuha akujukiza Sterling we yajira ku Liverpool. Bwana Sterling yajjanga muto naye nga ayocha nga kubira dale diba kati nono Riyongo Muha na iye ngeri ya zemu eroroza nyonti singana atambula nga bwatambula agenda kubira problem jebujja masuke yayi umanyi Liverpool bali bamugula ku club ya Chelsea basa sulo bukadde bubiri ne mitwalo 8 nsimbi za pound na iye Chelsea nabateka mwaka wairo mudagano nti singa wabawo dilu yo nenda lebeze babera bafuna ko babera bavungira obukadde buna ensimbi za pound kati Bayern Munich yine ze gamba Riyongo Muha tumweta gatwagala mtu ala German ngabwe gambye ko wali nga sina bakujja wano ku nga tetuna bakubera nga tuogera ku story no ne bagamba anti Bayern yine ngeri je badde jakati esukonkola abasambi ebungereza mukusagirira atene bajikolera kati nono Riyongo Muha wunu sizo nina kubye golo bili ezaligi kumiaka 17 zo jaina ate Anislot atuse kutisera na gamba unumwana ya ino kuntasa waluwe mpia jamwade kuwanga buchiba anti akubye goals bili azanye mipire jaligi 19 kumiaka 17 tegeza baba mwade mpire ya miinji nolecho Bayan ya gala kube nange tuwala musambi oyo Liverpool tebanne nyenya yaddo kunyega ekigambo kyonna ne Bayern Munich yegamba omwana mugenda mukonya timu hiyo yatandise okukola obubi mumulete eno ewali etokota aberenga tukubire diba ebisigadde tunabiraba so ye Bayern Munich bwetyo bwe bali katulinde byonanga binatambula gwe kumire ku Radio Sapiencia ensonga zonna ojja kubeera ngaozifuna akadde kadduse njagala kubeera nga nkwerekereza naye nga sina genda gwatanafuna emipiira genda ku kodi obeere ngaofuna emipiira genda ku 22bet obeere ngaosiba kugambye nyina ensonga lwaki ndeese akatambulaako nina ensonga lwaki ndeese akatambula akali ku doketi genda okafune katikati genda ku 22bet obeere ngaosiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 kirizibwa kubeera ngaosiba ojja kunyiga sika 2:17:6 akatambula katandika kiro kya lunaku lwa leero kafune engo nyiga sita 2:17:6 alebadi olw'omukaaga yeeyugirira waliwo wano luswata Lawrence Erungu gy'ogamba otya aŋŋambye omubebezi alebadi olw'omukaaga yeeri ebeera gumite alebadi olw'omukaaga yeeyugirira kugambye twamukubako alebadi ya Saturday okuva mu gw'okumi gw'omwaka ogwedde paka mu gw'okubiri gw'omwaka guno nga buli alebadi gye nga bakulwa omukaaga erya kati gwe gendo gye alebadi agenda kubeera ng'ezzanya ku makya genda ali 22bet obeere ng'osiba ne ordinary naye genda kubeera ng'ezzanya ku makya akatambula katandika kiro kya leero VIP kweri ku doketi n'ekibimba kwekiri ku doketi nyiga sita 2:17:6 wobo itawo ya kunyiga sita 2:17:6 wobo ita gena ku 22bet obeere ngaosiba bobo osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 kirizibwa kubeera ngaosiba ku sita 2:17:6 wobo itawo ja kunyiga sita 2:17:6 tuberenga tubepera mpola ku sita 2:17:6 olwo nabuuza ate omubebezi akatambula katandika kiro kya leero ku ssaawa 8 ogw'ekiro kakola odi lukaaga kubitano ofuna ye chasa wekaba kalindi kurukumi overa kumpio ingile mituwari nsambu wekaba kalindi ordinary genda kubira ngezanya kumacha asubuhi sawe mweyo kumacha then arebadi genda kubira ngezanya kumacha na genda ukudano kumacha nyapaka tanu ngapia wete tibi manaka tambula tutegete entambula yako wegenda kukodi oberengo fune mipire ejo kira kutentu beti oberengo siba sibisa bufunanyi siba atanda wese abiri mwe tanto kizwa kubira ngo siba kusaidia yo kodi erista bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash ubo itao ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash ye kodi ya feyo sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash ubo itao kina kutuentu beti teka mwa kemfisi atanda wese abiri mwe tanto kizwa kubira ngo siba atina wasiba berango siba no vunanyizwa kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo itawo ja kunyika sita bibiri 17 sita bisatu munya hash tubebere ale badi banaisa ne kusanga ngo lye chikomando kumacha nga ale badi ombebezi weri yao hey simanya atembu nywede cha yeka nedda gufuna alibadi yombebezi genda kutentu beti yobirengo siba. Funa katambula kumbebezi. Funa ordinary. Ebi vizanya kumacha. Vya ipikuwe ili na ichibimba kwe chiri. Kodi erista. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Yense pade siruma gombebezi. Tujia kuwa atakana wali kumacha. Nyapa katan. Kankwa gali ze. Amachia malunji kubanga wake deda. Bera bulunchi. Weraba.
1: Akatimba k'ebyemizannyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo kakutuusibwako kampuni ya betting enansi eye 22bet betting itakirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente siba gakata kuluma Erini muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya emeza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gazisa enikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe rio wongo, betting anobwe gendeleza, wabamia kabili muetano, no kute wakulu. Alo, alo, get...
2: Twaisoze sawi ndala Time check Aisawa ziwe se musamfu Efejiro Time check kutusu wako
1: Bena musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kidada na kusiri nchiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nigastemo mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko ze se MTN momo
3: Fuma Fuma Radio Sapiencia, Kuruze Yamagasi, Kuruze Yamagasi, and Suryo Musiki, Nibye Mizanyo. Radio Sapiencia, Namiswa Uganda Communications Commission, UCC.
2: Tupuani disa, eno ye program damwe suri. Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano. Esawa mkage sechilo kutusa kukumye so kumacha. Nena sera uwe lukofo. Tulina kwela liki dida.